0: ngendlela ezinzima ngayo. Kona kuyakhombisa ukuthi lento ngempela abafowethu nodadewethu babesho ukuthi sithwalo lesi. Nami ngisola kona ukuthi hayi wayehlangene nomuntu othwele. Into le esikhalisayo ke thina njengabazali njengabantu asebekhulile ukuthi engathi izingane zethu zingaye kuba uthathekile. Izingane zethu zingayeka ukujaha izinto zaka social media. Ngisho ekhaya ngihlale ngitshela izami izingane ukuthi lento ka social media, abantu abaphila ku social media akuyona impilo abayiphilayo le abayiphila ku social media. So uma ngabe izingane zethu izobuka laba bantu abalapha ukuthi ubani lento azenza no social media bese ijaha kuyoba ileyo nto, ngeke zifike endawo. Awuphangwa umdaka linganile sisi.
1: Eh. Ngizwa kahle. Nami ngihlezi ngixa ukubona umuntu eqale geza enze ayibo. Ngisho ukuthi nami ngiyageza nje nami lento akayenzayo ngiyayenza kodwa angikaze ngacabanga ukuyenza, ngihalele futhi nanokuyenza, nginaso ke nanesikhathi ukuthi ngiyenze ngoba ngesikhathi ngigeza ngaso ngiyazi uma ngiqhuthe ukuza kumele ngenze ukuthi Lokho ukuthi kumele ngithathe ifoni ngisho ukuthi ngigeza kusuke sekwenze njani, kusuke sekuqalebi. So izo zonke lezi zinto lezi attractor noma igcine seattractor yonke le moya emibi nabantu abasile futhi.
0: Sesilonda uma uphila. Kunengilozi ephila kuwena. Into yenzayo kufunakala ubuye ucabange ukuthi ingilozi ephila kuweni iyayithokozela yini. Uma ngase ube naloko emqondweni ukuthi ingilozi ephila kumina noma ithonga eliphila kumina liyayithokozela yini lento engiyenzayo njengamanje.
1: Hey. Thembeke nawe dadwethu nawe mzali lapha ekhaya ukuthi uyoyithatha le advice le umbuzo umntwana wakho umazise umtshele ngoba abanye abazi ngisho nakwazi. So nje hey siyayivala kanjalo ke impihlo kamlaleli, siyathemba ukuthi namhlanje uzwile naye nanokuthi njengoba sekwazile ukuyixoxa siyamvisela nje ukuthi ngabe mawu akumele ukuthi ageze walithola kodwa usizo oluyilona lona ukuthi ngoba ngazi kase lento le yenzeka nini khona ukuthi mhlawumbe singakanani isikhathi kwenzakalile kodwa ke sikufisela inhlanhla dadwethu sibonge kakhona nokuthi usibhalele kuze kuzokwazi ukuthi kufunde nabanye kuqwayiseke futhi nabanye nawe emlaleli mangabunayo ke yakhe imfihlo ngesonto elizayo noma ngolwesonto elizayo singakwazi ukuthi ke siyifunde, thumela nje email kulondambatha@gmail.com londambatha@gmail.com sixoxele nawe ngeyakhe imfihlo. Kufanele ukuthi zifaneke nalomlaleli osibhalele namhlanje kodwa nje into wena ongathi imfihlo yakho uphila nayo. Mhlawumbe imfihlo yomunye umuntu mhlawumbe usekwayibona yenziwa umunye umuntu, impilo ephilwa umunye umuntu, uyasho ukuthi hayi kodwa ke akungiphathi kahle lokhu, singakwazi ukuthi ke sihlebe leyo mfihlo leyo. Uthumele email kulondambatha@sabc.co.za. siyavala ke manje sibheke lapha ukuthi ngabe ihamba phi inqola emasondo-sondo, zwileke la ukuthi usekhona. Ubaba umthakathi wakwamthuthwa sekhona uphakathi ke nje kamanje sizokhuluma naye sizwe namhlanje ukuthi usiphathele ini. Kanti nawe mshayeli wami ngiyathemba ukuthi usashayela kahle lapha emgwaqeni, kanti ke ngizokuthatha nje encingweni kwengakudala nama voice notes futhi sizokwazi ukuthi siwathathe.
2: Uza ke sobungaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhlaka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
3: Amasango avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kubumnandi beqala.
2: Kuzobe kukhona iMafiki Zolo, Youngstana, Khuzani, Shandesh namanye amaningi.
3: Amathikithi eqala ku-R350 eTicket Pro na Itinti lungenisa esangweni eSun City nase Super Bowl.
2: Siyakhala bo Sun City, ungaphuthelwa.
4: Push a number
5: in the building right now we have Usaida
6: Shakshapura Uzet.
7: Uyangitshela ukuthi hayi nongusayida, ngithi usayida la kutshwala. Uthi
6: waphika kakhulu. Mina umntwana uzongusayida lo otshwala ingeke. Samele kude empilweni izomlimitha la ingeke.
7: Ubani awuthiyamba kade ubukela kuyena khulu?
6: Sikhule khona obudream. Uyakhumbula sithi sondela sithandwa sasibancane by the time. Undabe now cash but one day. Namndakhala lokuba kuncane abalalo.
7: Ubani umuntu ongathanda ukuthi usebenze naye?
6: NgoShava. Yabona singaplenda kamane nalapho lowa. Do something. Engenza noba kuthulele xa ikhaya laphakathi kwamabini uvufu noyimamela.
7: Sekuyitshela ukuthi like ya rapper, you know. Uma sengimuzwe ecule ngithi umrapper abaningi basakholele kuthenini ihook yenziwe umuntu live vocalist.
6: Hayi wonke umuntu
7: uDrake. Uthi uzenzela yonke into ufake itaye bethele.
6: UDrake wenza yonke into.
4: Njalo ngomgqibelo kusuka ku-9 kuya ku-12 ku-Khozi FM. Luhamba phambili.
8: Ukhozi FM lusakaza ngokuhambisana ne-code yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yi-Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo, ukuphawulwa ngobulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli.

0: El
1: Kodwa ukuthini?
0: ngeke ngidini
1: Oh.
0: yashesha kodwa futhi nanokudlula
1: Hayi
0: kodwa
1: ngiyak
0: nje ngeke ngidini
1: Cha ngiyakubona.
0: ungibona ebusweni
1: Cha ke cha nje ngiyak ilo ngingenelela ngiyazibuza ukuthi kodwa umamba ukadinwe kodwa.
0: ngike ngidini kakhulu kakhulu kakhulu
1: Hayi
0: kodwa
1: ngeke ngeke
0: ngikuthandi
1: akufani
0: ngiyadini
1: nawe akufani nawe ungaphindi.
0: kwakusho ubani kambo kakusho ngisathi uma kutshatha yena utshatha uma ngabe nje ngifica kuxatshana lapho noma kuthiwa kwenzakaleni ngizoza emva kwendaba ngiyazi kodwa ukuthi akusuwe noma kuthiwa
1: Yes.
0: kusuwe wena oroke ngiyazi ukuthi akuwena ngiyakuphikela
1: Kungcono ngoba ngibona into eseke yabonwa omunye woza kwenu.
0: ngike ngidinde noma yazi uhlezi esho njalo ukuthi ngisasemncane wayi-worried ethi angimazi noma uyayithanda into noma ayithanda ngoba uhlezi into eyodwa kodwa ngiyadinwa.
1: Ungakuvumeli.
0: Hayi ngiyakuzwa.
1: Asibonge asibonge sisi asibonge ntombi.
0: Asizwe namhlanje ukuthi ke usiphatheleni.
1: Cha. Ake siphinde sibingeleleke ezinsizweni nentokazi ngoba sinentokazi phela lapha eLondon.
0: Leze engafuni ukufona.
1: Oh hey nkosi yami.
0: Kumele ngidinwe zizozwa ngazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba ngeke noma uWhatsApp uvoice note ke ngiyazi mhlambe airtime yakho ufuna ukuyi video callela abantu bakho kulungile ke. Voice note nje sizwe ukuthi ngabe ukhona kodwa ukhona ujwayele ukungena usise unanezwele emnandi futhi.
1: Hayi. Sizobaqoqa nje kancane kancane. Kuzoze kulunge.
0: Yebo.
1: I know ake sithi nje sisi namhlanje umuntu uthe akake asondele ke sizokhuluma nabashayeli ngoba kunesimwana la esibonakala ukuthi hey senzinyana kulezi insuku manje umuntu ke akake avele ke sithi kuzokhuluma ngaso ukuthi hayibo nasi simo esisibukayo umbhedu kwazwe okhona ezwe okuqala nje sisi ake ngithi nje ake ngiqale ngibonge nje kubashayeli ngibabongela abashayeli laba asebeshintshile asebeziphethe kahle asincome ukhona umehluko khona isizini esike sanayo yane ingozi ezisimangaliso cha ukhona umehluko
0: ah siyabonga
1: bese siphinda nginxusa lapha bafowethu nodadewethu ngiyacela ukuthi ake siqikelele indaba yase Cliffdale. Cliffdale bafowethu izosiqeda njoba kwakhiwa lo mgwaqo uN3. Ngicela sibhekisise ngempela iCliffdale. Ukude kakhulu lo nyaka ka-2032 noma 33 la kuthiwa khona lo mgwaqo uyoze ungase uphele ngesikhathi ongase uphele ngaso. Asizame bafowethu ukuyiqoqa ngempela sicabangele impilo zethu. Lo stop street ophezulu eCliffdale asihloniphe nganza kwethu asihloniphe bese siyehla sigade kakhulu ke futhi bafowethu lezi imoto zecopa mangabe niyabona ukuthi lezi imoto lezi zecopa zizosiqeda lapha eCliffdale ake sithi masehla ngempela ube alert ukuthi ngempela ngempela kungenzeka noma yini umuntu bethi nje akakadlule lapho bese siza la ke sisi kulezi insuku kunale kunalo moyo khona njengoba kuyaluza ezweni kuthiwa abafowethu laba bangaphandle cha yababuyela emakhaya okufanelekile ukuthi nathi njengeinsizwa zempolompolo ziphumele obala cha nami abashayeli ke bangithumile ukuthi cha isinyathelo lesi esiza no sesuje singa no nophakela umthakathi futhi uphakela mina ke lo
0: yebo
1: cha abashayeli bayaseseka bese seka nje kodwa ke into ngoba phela thina sisebenza ngendlela esisebenza ngayo okokuthi nje namhlanje abafowethu konke okwenza layo ake sizame ukuthi silibuke lo lyasuku lomhla ka 30 singalithathi kancane asicwayisane nje ukuthi uma ikhona indlela bekufanele sikhulume nabaqashi bethu ukuthi hayi siyacela nje kubaqashi ukuthi basibhekele lo lyasuku ngoba bafowethu ukujaha ukuthatha amaloli sihambe siyemgwaqweni ubungasi kuzokwenzakalani kona kunabo ubungozi
0: yebo
1: ngoba abashayeli uma bengakhumbula ukuthi isikhathi esiningi manje amaloli ngendlela aluthwa ngayo uma ke kwakhona intwana encane nje kujahwa amaloli kuluthwe iloli kuvinjwe ngeloli emgwaqweni kanjalo So mhlambe bekungangcono uma besingase nathi sike sicele kubaqashi bethu ukuthi hayi loliya suku loliya ake basiphumuze siqale sibone isimo oqala sibuke nje isimo ukuthi sihamba kanjani ngoba ngempela ngempela kungaba buhlungu uma kungase kube khona isimo esiphumayo esandleni ngoba abafowethu laba abazobe behola amamashi bazobe bengekho kuzwe lonke labe khona bona bangasikontrola isimo kodwa labe ngekho khona bahluleke ukusikontrola isimo so bekungakuhle ukuthi nathi mhlambe ke sithi cha baqashi ake sinikele lusuku sibone ukuthi kuhamba kanjani ke kume nje kube ukuthi iziyadlula siyadlula lesimo bese sibuyela emgwaqweni ke isixwayiso nje leso besithi mhlambe abafowethu mabengase bathu xoxa nabaqashi mhlambe kukhona la kungase
0: kufunyelana khona kodwa manje abaqashi bazoyivuma yini leyo nto leyo
1: abaningi ke bayivume kodwa bakhona bazoyivuma ngoba abanye bayasibona isimo vele bayasibona futhi ke nabo bashayela uma ngabe beyimisela ngaloko ukuthi cha ngeke impilo yami le umndeni wami lo ngoba lempi emambatha uyibona namhlanje na nje isuka kude kabi isuka kude kabi abalaleli bayazi ukuthi yasuka isuka khona la kuyena umthakathi lo phambi kwakho
0: yebo
1: nojomba laba nontambo zebheshu yibona abantu abasusa lento ngoba kubonakala ukuthi khona inkinga ekhona futhi ke mina ke mambatha yazwela kakhulu into iyadala ngisukumele ukuthi ngasuke ngalinyalelo unina wabantwana bami eshayiswa yi-foreign national yavele yahlaliswa 2500 gajuluka ngamanzi
0: kwaphela kanjalo
1: awu umahade bamukho emhlabeni namhlanje nina wenzami nge-foreign national yona into yangisukumisa ngama ngenyawo ngathi ukube bekumuntu wale South Africa ngabe lo wathola not less than 6 years
0: isigwebu yebo
1: yes kodwa manje kwangiphatha kabuhlungu anyway ngeke ke sithini kodwa abafowethu bayazi ubakade leno sasikhuluma no ngqongqoshe sihlala sikhuluma bengize ngisho emhlanganweni ngithi uhulumeni wethu usinohulumeni uyicishamlilo bengihlezi ngibatshela ngisho emhlanganweni ngoba ukube lento bayisukumela ngalesa sikhathi kungakasukumi ngisho inhlangano iyaphuma kuthina ye TDF kwaze kwabheduka kanje kuze kuzoqhamuka operation Dudula namhlanje khona omash and mash into le emambatha eyasukela ngomhla ka 5 December 2010 ngiqala ukuyikhuluma lento ukuthi lizobhedukizwa kwashuthi lempo fana libona mufa yilokho nje bengithi namhlanje ake sithi ukuxwayisa bese sicela ke mambatha ukuthi ngoba ikhala sizovuleka emsebenzini abafowethu abavulele amathuba abafowethu abanye abafikayo embonini kukho into enzeka la sesithola ukuthi kuzoqashwa umuntu kuthiwe akeze azobamba emsebenzini bese kuthiwa akasebenze nawe
0: yebo
1: wena usuyasuka usuyamhlukumeza
0: eish
1: wena usuyibhosi ngoba naku le truck iallocate kuwena awusafuna umuntu ozomfundisa ubuntu uzokuphuca bafowethu ake siyeke le nto asamukelane silekelelane sindle eminyama lo muntu nje obengene lapho ungeniswe ingilozi yakhe ungeniswe ithongo lakhe musu kumhlukumeza ngoba uhlukumeza ithongo lakhe kukhona ezinye indawo la uthola khona abafowethu kade baba nama license kade bagcina ukuthinta amalolo kuzothiwa kuyathestwa tholakala ukuthi mhlambe omunye useninkinga lapha nalapha asiyeke ukuthi ngoba nake uyamonje nanga umfowethu uyahluleka sewuyamvideorize wena usuyampost ukuthi nabo ke bayahluleka asikwazi ukuphila kanjalo asilekelelane ngesikhathi sihleli sizothestwa siyakhothana ukuthi bafowethu mawuhlehla ugadu 1 no 2 no 3 phela asilekelelane kunokuthi sishonisane phansi ngoba siyalimazana sindle eminyama elonda
0: kunjalo
1: siyalimazana umuntu nje bekwase lolini akasafuna omunye umuntu azomsiza asafuneki usemkhulu nje imoto yami lena kwa cha
0: lapha kwehlilutho yini emholweni wakhe ngoba aqashwe omunye umuntu
1: yes akwehli kunalokho uzothola ukuthi lo muntu oqashwayo mhlawumbe uzoba neinput ezosiza wena kusasa lo muntu ulethe uNkulunkulu la uthi azosiza wena
0: umsebenzi ubelula nibambisana
1: wena uyamlwisa ke manje so nje ngempela ngempela abafuthi uma bengase leli thuba elivulekayo abalisebenzise aba buyisana abafowethu esibazi ukuthi bayashayela nalabo abafuna umsebenzi abeze bazame bathole imisebenzi uyazi lo ndathi nasiqala ukushayela khumbula nje mina ngiqala ukushayela ngingene lolini kukhona insizwa engahamba nayo ingifundisa imoto yayinzima yazi ukufundisa umuntu yabona obaba ke labadala bebesifundisa ngeinhlamba ke thina
0: yeah
1: athe kufundisa bekuthethisa ayesho ukuqeda la kodwa sayibamba imoto sayibamba namhlanje nathi thina ke sesishaya ukuthi esesiba trainile siba train esingakafakelwa ama camera manje sesifakelwa ama camera entweni kodwa uma inkampani ke yathi nje sikunika lo muntu awumtrain please bafowethu asilekelelani musu ukuthi ke allocate umuntu kuwena kuthiwe mtrain wena bese ubona isitha esizothatha ilo lakho iloko nje bethu umuntu akakugcizelele ngoba kunzima kakhulu la ngaphandle
0: umuntu enye insizwa naye iphuma ithiyo zami siyahlukumeza ke manje emsebenzini isaw enjoy umsebenzi wayo ifisa ngisho ukuyeka ke manje kanti thola umsebenzi akuthandazela iminyaka ukuthi mangingalithola nje leli thuba leli
1: kukhona enye insizwa nje kade iposte video ihamba ememeza ithi nakho ke Jacobs kuyaqashwa kukhona nabo driver bayahluleka benzani izinto enje asize encourage ngoba mose uthi uyalandela usuyathola tho lo muntu akuyena umuntu wala eMzansi kodwa ngoba nesizulu sakhe musilalela uyesto haya kuyena wakithi lo kodwa manje wenza sengathithi thina abantu sizehluleke into esayikhuluma kusekhona o minister uminister ucele wakwacasuka kwilokhuzana kwi press briefing edinwa ukuthi omunye wabaqashwa thabekho abashayele South Africa bashayeli baningi South Africa badinga ukunikwa ithuba kuphela inokho nje badinga ukunikwa ithuba lodwa
0: umuzwa wami ngoba buthi uzoya lapho ukuthi ke njengoba ithuba kungase livuleke kodwa abantu ba redini mangabe usho ukuthi baningi asithemba ukuthi ke ngempela baningi ke manje abazothi ay mina 2026 ngawuthola umsebenzi ngawondla umndeni wami
1: emagroupini lawe sinawo la London abafowethu bayayisho lento ukuthi ayibona isibhekele emadoda nesibhekele emadoda baningi o driver bakhona London bakhona
0: sesiphetha nje mhlawumbe sengithi bawuthole ngumsebenza sithi nalithuba selivelile ibonake manje laba ngathi buqwayise kakhulukazi laba bakhona ukuthi trainer nabantu ngendlela eyona yona baphatheni ngendlela eyona yona bonake manje laba abazofika ukuthi bona bawuphatha kanjani umsebenzi bawuhloniphe umsebenzi ngoba enye into leyo ukuthi manje sekuzoqasha mhlawumbe abantu abasha vele thola ukuthi akanaki mhlawumbe izinto nje ongase nabo ke abantu abazofika emsebenzini abasha angafanele ukuthi ke bayiqaphele bayigweme
1: Sesilonda ayikho into ebaluleke njengokuhlonipha umsebenzi nokuhlonipha umuntu omfice enkampanini. Ukuhlonipha nje ukuzihlonipha wena. Uyazi lapha la ngikhona kuwarden lapha insimbi egezile. Kibaye uyasho njalo umgabadeli athi hayi ama warden amasha amahle.
0: Yep.
1: Insimbi egezile. Kuyimanje ngishiye nje abafana bethu lapha othathu. No sakhile no ntshokovana bebhizi beyiwasha. Beyiwasha.
0: Yep.
1: Kusetshenza ubusuku nemini. Ayikho into ebaluleke njengokuhlonipha umsebenzi. Uyabona lapha sinomfundebele. Kube khona obhutsipho amagenga amadala abantu abaphethe 37 years to 40 years enkampanini. Ngeke ubabundebele ukuthi makuthiwa nanga umsebenzi athi ngimdala la ekhaya mina. Usebenza singathi uhlonipha umuntu ofikayo ongena ngesango ahloniphe bani uma singase sibe nabantu abanjeya sihlonipha umsebenzi ngalendlela uma wena ungena ngesango
0: yep
1: ungafuna ukuhlonipha abantu abafica kukhona umuntu ono 37 years enkampanini kodwa ehlonipha ahloniphe ngisho umuntu ongena ngesango lo muntu ubeke uNkulunkulu lapha ngokuhlonipha nje wahlonipha omnye umuntu ingilosi zalowo muntu ziyakubusisa. So mabe fika abafike bazihloniphe abazihloniphe bathobela umthetho wenkampani hayi uyafika wena sifuna ukubuka sifuna ukwaziwa sewunjani sewunjani shona phansi lanto
2: kuzophileka
1: kuzophileka ma wena uphila nabantu nabantu bazophila nawe kodwa khona into engiye ngiyisho lonto ngithi yabona iminwe yakho le muyibe isanda sakho siqondisile kanje bese usishaya phansi kanje munwe umunye umunwe ozwa ubuhlungu ingoba lo munwe mude ngaphezulu kanini
2: yep
1: kanjalo nasempilweni uma ngabe wena uzosikhukhumeza uye lapha phezulu uwele uzofilipheni iqala ngaphambi kokuthi laba abanye abantu
2: bayizwe ish ngiyakuzwa mina Nalelo Khosi FM shayeli wami ngiyathemba ukuthi uzwileke uyaviva nawe lapha ekhaya neCV yakho uma ngabe khona indlela yokuthi unga practice ubuzama nje ufune nama tips kodwa ke kubaleka kakhulu ukusithoba ukuhlonipha uhlonipha umsebenzi wakho uhloniphe nalabo ozobafica ke emsebenzini wakho so abantu ke abavive ababe ready njengamanje ngizosisa nje incingo ukuthi ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo khumbuleke number yethu uthi 086000 2437 nje ofisa ukubathatha ngoba ngiyazi ukuthi niyathathana lapha ofisa ukubakhonzela ngabo bani noma usakhonzi izophakeme sekusokuwokhonzelwa
1: no uyazi wesisi into esuke ibe inkinga akona ukuphakama
2: yebo
1: uyazi abafowethu ngendlela abasihlonipha ngayo nangendlela esizwana ngayo nabo kuba nzima ukuthi ube khona obathatha kube khona
2: obangabathathi
1: ngoba manje uyabo ngesikhathi uthatha lo khona
2: umunyulindele naye
1: inhliziyo yakhe siphakeme uthi wangithatha umthakathi wangithatha umthakathi manje kungcono ngifele ngithi nje
2: usayilimele manje mangasambizi
1: enhla nasezantsi insizwa zizonke ngiyazithanda ngoba manje ngizothi hayi ngeqala nganga uDolly Parton uJomba ubani uyabona
2: sekhonosesele
1: losele yabona i group ngendlela nabantu abaningi ngayo ngizoqala ngabase groupini bese kuba laba bangekho e groupini aba abangifonela emaceleni esixhumana nabo emgwaqweni abathi hawo nanga umthakathi sikhuluma sikhuluma
2: yebo
1: ngiyanithanda bafowethu nginithanda nonke amakhene namahle o super group okay o Ken Belt ngingaba ncono ngivile ngibiza inkampani
2: yebo
1: ngijama warden amahle ayiziningi
2: manje nazo ziningi zokhole
1: angifuni ningixolele bafuthi
2: kwenzela lonke bonke abangaziyo
1: bese ngithi nje nalapha ke kwaba kithi ke khasini lamambembesi abathwa ngumuthwa
2: muthwa
1: umswele uphungazi umuthwa
2: yeah elikamthakathi ke lavela kanjani
1: insizweni hayi insizwa le
2: ukuthakathala lapha kunjani khona emsebenzini
1: yabona ke leyo ke sisilonda into ngeke uzive ikhona yonke indawo asikhuluswa ngendlela efanayo
2: yep
1: bese kuba khona lento mhlambe mina esengikhule ngokukhula ngayibona ukuthi uyazi uma uphila kunabantu abaphila nedalwa kubona emzimbeni ezingageziwe ezazi bahamba mhlambe ziphatha imithi engasile kwakuzinyanga lo muntu awumazi ukuthi umbethe umuntu
2: wayenjani
1: wayephethe inyanga yayilapha kodwa lenyanga ikhwa amazayo uyayingcolisa ngokuthakatha lo muntu mesu usebenza naye la esephethe leyonto
2: kuyavuka
1: uyinkinga la emsebenzini umkhuleko nje sisi khuleko nje abafwethe ngathi lento bangayiyeka ngoba iqala khona la ekuthini une truck ngine truck yami i truck yami ufuna ne truck yami uyabona lonto
2: yebo
1: let's say ngiya offer mina i truck yakho iyahamba iya kwi service bese kuthiwa awusebenzise le yami truck ngoba mina ngiyahamba mhlambe 4 days noma isonto i truck yakho iya kwi service thatha le load ujike egoli ubuye
2: sekuyinkinga sekukuthakatha ke lokho
1: uma singase ke sizame nje ukuthi bafowethu ake sibumbane sazi ukuthi umuntu mengena ngesango ungena nje la uzo edda ivelu enkampanini ukuze inkampani ihlezi ikhona ngoba uma uxosha lo muntu mhlawumbe kuzoshoda abashayeli kushoda umsebenzi inkampani iyo
2: ivale seniphelele nonke ke manje umsebenzi
1: kunjalo nje
2: Kulungile siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sibonge nje sinifisela konke okuhle ningabashayeli nakho konke nikuzamayo kuhle ngoba ngiyabona ukuthi umsebenzi akusikhona ukushayela nje kuphela but niyazama ngakho konke ukuthi nolwela umsebenzi ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlale ukhona nezizukulwane ezizayo siwuthole lo msebenzi futhi bagcine besebenza kahle bengasebenza abantu ngencindezi so sinivisela nje inhlanhla ukuthi nginangelini la mhlawumbe kuze kulunge
1: sithembe siyabonga nje kakhulu sisi sibonge nje nabafowethu laba ke asebe sukumile abavula amathuba emsebenzi ngoba thina ngesikhathi sikhuluma lento sasixakanisa kakhulukazi inina Mambatha osisi bethi hayi masikhuluma lento sibaxoshela abayini abanemizimba emikhulu thina imizimba yethu mincane
2: papa
1: njoba nje sekusukume nosifazane sesiyajabula thina aniphileke impolo baphile abalaleli bokhozi sesizobheka ke manje bafana asisupport bafana siyibeke emkhulekweni noma umdala nje ebuya senzela ama other hayi umdala hayi
2: ngenhlanhla mhlambe nje bayothola njengasekuqaleni
1: umthandazo
2: njengasekuqaleni kuyowenza kuthiwa nje penalty ke elokubika
1: siyabonga sisi
3: uyawazi lo muzwa umudilika bonke baphendule amehlo athi njo kuwena nguwena islomo ngehande grand item yakho enja ceke eyodwa kwayishumi ingaba ngeyakho ngenela nabuhla ufike njengebhoza umncintiswano uvala ngomhla ka 8 August iwineka isiqalile njengamanje kwa build it kuphela
4: he awusho usibonile ispecial esisha sefoni kwaphepha
5: cha mngani isikhiphani
4: esakwa Vodacom nephepha kuphela uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni
5: ngempela
4: tshela
5: malini
4: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela noma urente ngefoni yami ePepsel
5: awu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani
4: ukhokha kube kanye noma ukhokhe kancane u choose my khethele lapha
5: ngiphuthuma kuphepho seduze njengamanje
4: akusali
6: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaphepha kuphela kunemibandela Feather together Vodacom
7: Ungathuli khuluma ngemkhuba yokuqasha engalungile iGauteng Rental Housing Tribunal ixazulule ingxabano phakathi kwabanini bezindlu nabaqashi sifundisa inhlangothi zombili ngamalungelo nezibopho ekhuthaza ubudlelwano bokuqasha okunobulungiswa siwuhlaka lomnyango ozokuhlaliswa kwabantu eGauteng futhi lolu sizo lumahala vakashela ikusasa house 4th floor 129 Fox Street Johannesburg noma nge-email ku gdhusrental.tribunal@gauteng.gov.za # sizakuwe ngqo
3: iphimbo lakho ukhozi FM
8: uhlelo lomayilonda usisi wevoice emnandi
2: T36 njenga manje sibheke lapha yana mehlethi athe njo kuyibafana bafana mangabe wena ukuthi awuyibukuzo yilalela khona la emsakazweni ngiyazi ukuthi bulokhu hleni nami nje lokhu lindile ukuthi ke hayi ke mayilonda sikhempe nawe njenga manje ngiyayithatha ke insizo siyabuza ukuthi ngabe ihamba phi inqole emasonto sonto noma isikhathi sethu sesimi kanjena kodwa ke kulungile bakhona abambalwa abazongena ngithi niyazi ukuthi sikind manje siyathandana siyabambisana so abangenanga khulekani Lwesino zayo wethu sonke so 086000 2437 ngiqalela ku line 1 ukhoze sawubona
9: Sawona yaphela
2: Ngiyaphila kunjani
9: Yaphela
2: Ihamba phi inqole masonto sonto
9: Hayi ngiqeda ukulayisha nje la e Heartland igama ngegubongani phakathi kwezinja ngoba amahlaba
2: Mhm
9: Ake ngibize zonke nje into sesibambe nazo la ka JKK na ka Vanosta na kwa EPS usandile Desmond Mchulo hayi ngicela ukubonga
2: sibonge hambe kahle shele nje ngokucophelela sithola umuntu futhi janko ukhoze sawubona sawubona
9: hello
2: ngabe ihamba phi inqole masonto sonto Wey angazi noma umshayelini lo noma ushayeli nje ngoba nakho kubizwe inamba kodwa makakuthi umshayeli ke uxolo uzophinda uzame futhi ngoba kuyakhwashaza ngasihlamba ukukhona lapha enqoleni yakho 086000 2437 ukhoze sawubona
9: Lusabi yaphila
2: Ngiyaphila kunjani
10: ikona nami.
2: Ulbang sephi.
10: Isuke goli yehle ezantsi yobunga ulwane.
2: Ubu manje nendawo.
10: Ya manje naye la ebufree ikokile la bejoru kwathiwa ihamba lesakoloni.
2: Ngene yani wazi ukuthi lento oyifunayo 20 rand
10: noma ngathiwa u 20 rand ufakoda ukuthi umuntu uphuma nje eceleni ayinikeze road mali
2: umthaphu besikhathi sakhe
10: lokuda yakhe bese yakhamba yaqhubeka nendlela ukuthi angabambezeli abanye abantu ngoba kunabantu abalokunda ngamabuthi umuntu lapha mhlawumbe kuya kuyiza ethekwini usebalile ukuthi uzoyishala emthini manje kwadlula leso khathi futhi usethi ukuthi isikhathi uyabambezeleka naye manje lapha la sebahlala nini leso sikhathi lapho ngibona khona ngoba akakwazanga ukuhamba nje isikhathi.
2: Ngikuzwa kahle, sithembe ukuthi nabo bayakuzwa futhi ke kuzoshintsha lokho.
10: Ngiyabonga sithiwa mayipirende zonke izinto zeforoforo bethetho steering two games lapha nomadata no-topolitate ngiyayipirende zonke izinto bese nesokubwethu lapana wanongoma umashebi ubaba omncane kamehle ntombi ngithi angaphelele umkhwethu usebenza lapha ezumi so ngethe lapana masekhane ezingeni
2: Sibonge, siyabonga kakhulu, shayela ngicophelela, ukhoze sawubona.
11: Hey, ndambathe.
2: Kunjani?
11: Hawe, ngiyigijima yelapha ama-traffic nasemzimkhulu eGledo, emzimkhulu eGledo, emzimkhulu lapha, kukhona umzamo kwala umthathethwala isha njengamanje isha la idaneli yothokazi umabuso othokazi bese kubo babuphoyisa umkazi wangophoyisa ugwala naye ukhona lapheni uphise emzimkhulu bese kubo ucontrola wabo urampi bese kubo omakhenika othabane osizo omakhenika abakhona nje le mzimkhulu basebenza khona labo ebusuku namhlanje bonke nje odrive ngasemzimkhulu nohlanu ngimlibale ngiyamlibala-ke kancane kodwa wangasekhaya ke loo ma bonke nje odrive ngasemzimkhulu ufeke yandiza uthi hhayi abachaze kahle imzamo kuthinte lapho kunalo mkhonzi njengamanje umfokamthephetho
2: kulungile siyabonga Danko, ukhozi sawubona ngithatha abathathu manje abokugcina. Khozi?
12: Londa my Londa.
2: Kunjani?
12: Ngiyaphila unjani sisi?
2: Ngikhona.
12: Ukhuluma nomthombo ngiyaqala ungena khozini.
2: Hayi bo, ushayela impolompolo.
12: ngishayela impolompolo.
2: Yebo.
12: Ngisuka lapha eSasole sekunda bengiyolayisha ngibuyela eGoli manje.
2: Hawu, siyabonga sengathi ungahamba kahle.
12: Ngiyabonga kakhulu inkonzela wonkodrayiva baseDemco. Khozele nonkosikazi wami.
2: Uyazwakala, uzwakala kwiphimbo lakho ukuthi uyi-family man.
12: Kunjalo lento manje.
2: Siyabonga uPhephe nje, siyabonga.
12: Ngiyayibongela uMthobisi lo, siyabonga kakhulu.
2: Dako ababili abokugcina, ukhozi. Konke kucofa nefoni, huthi ngapha, kunjani? Uright yini? Ngiyaphila.
13: Hayi sabo, hayi.
0: Hey, network ke lempoxa noma siqathakile le phone ukhoze sawubona.
13: Yebo sawubona my lord.
0: Kunjani?
13: Ngiyaphila mntakwethu.
0: Ngikhona.
13: Ukhuluma noKhawulani Magwaza la eMraf Hostel.
0: Mhm.
13: Hayi inqori hamba lapho silinde bafana bafana noma kanjani siyawini.
0: Ah, kuna kanjani lokho esikufisayo?
13: Yebo thunile ngiyakuthanda ungakhohlwa yilokho.
0: Ngiyabonga baba.
13: Love you. Sharp sharp.
0: Sharp, bani umuye simtholayo ingabe ihamba yaphi inqola emasondo sonto. Abole ipakile ke ngiyayizwa cause sawubona.
13: Yeah, ndodabatha.
0: Kunjani?
13: Ngiyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila.
13: Hayi, hayi, ngiyiphumalane khona emasondo sonto.
0: Ibilibangisephi?
13: Ya le dilimathi kwalapha emajobu.
0: Mhm.
13: Ah. Kodwa ke ngithathe nami ukukhawa mfana apho emahambeni uLouis wakaDlambeni. Bese ngithathe ukukhawa uEric wakaDlambeni eSpangeni.
0: Mhm.
13: Emjikulu. Noba thathayo uzalo wakaDlambeni eSpangeni sizwa.
0: Mhm.
13: Njalo lokho.
0: Siyabonga ushayile nje ngokucophelela asibongeke mlalelo cause iFM shayile wami hayi bakithi osemgwaqe njengamanje sithi nje ashayile ngokucophelela igame uzo angeka idwebeke yena kasho njalo kuse kuthiwa mangabe into unganayo noma ungayazi uzoyidweba ngiyazi ukuthi cause iFM liphethe kahle ucause luzokusakazela nje igame yakho yonke so uzoyilalela uzoyizwa nawe ukhululeke isikwange kuzo sithole ku WhatsApp ngekubona ngoba sekupostiwe kuphela kodwa nje izohlala nathi kuyoze kushaya u 5 o'clock so njengamanje bashilo ke bathi mangabe zithi choir 2 iyaqala ke ibuild up so mina mele ukuthi ngiqedile zonke lezi makethe zami ngiyikweledayo la bengisafisa ukuthi ke sikhulume nawe kodwa ke uyazi nawe akufani kodwa khona bangenile next week na kanjani ngiyacabanga ukuthi ke uhlelo lwethu luzohamba.

0: Abantu basibeke ethubeni lokwina u5000 rand nama Weetbix onyaka wonke nge Weetbix Breakfast Club. Ngokusitshela ukuthi babunqoba kanjani ubunzima basekuseni bedlule beyinqemane. Ngenela ngokuthumela ama voice note. I Weetbix yindlela yokuqala usuku lwakho kunemigomo nembandela.
1: Sekunjalo ke mvaka emzuzu ezishumi nambili ke libumbene ke hora lesikhombisa ekuseni kulona ke ukhoze breakfast bakithi ke amaphapho phezulu injabulo ke imingenhle ke makumnandi ke makunje esiningizimu siyayiqhenya siyayiqhatsha sithi bafana baba siyabena sola
2: lalela sitha sambe nono yo ha lalela into emi kanje khona umuntu othi uyazi mina ngizalwa kanye nenqaku la namhlanje ngizalwa kanye naleli goli ubani loyo nasenza kanje asivele senze siyali
1: sika
2: asilisika njengamanje sibone ukuthi silisika nobani sifonele usitshele ukuthi ngabe ngempela ubani umuntu ozalwayo namhlanje
1: impela kunjalo ke uzosithinta ke masibuya ngapha ku KO eshaka mnandi athi 20 summers impela masibuya ngapha sifuna ukwazi ukuthi ke ubani sithi abakhule baze bakhokhobe KO scandal world
3: 20 uhotolo baba Etele indawo yoku shaba bani
4: ngoba shabenzena abafana
3: ah la la

0: Yeah, yini into mfethu oyicabangayo uthi hayi uyabona le hayi no sesingaphuma isikole
1: uyabona wena mrosary uyabona kulezi ndawo lezi esidlala kuyona esigembula kuyona endawo esidlala kuyona kodwa angeke ngibasho ke abanikazi bayo ngoba abakhokhile emsakazweni kuyakhona
2: yebo
1: esidlala kuyona nje lapha esigembula kuyona uma ngathola imali engango 500,000 hayi ngingasho ngithi hayi cha kungabe sekuqekele isiwo sekuseziwe ngoba khona kunohlobo lwebhizinisi olungangifuna ukulivuka okungifuna ukulivula kodwa into engilisho leyo emalini khona uma ngathola 500,000 hayi kungabe sekuqekele isiwo bafowethu
2: awumfowethu
3: hayi kukhona umngani wethu umenzi wakangcoba hayi ngizoke ngimhlebele nami
1: okay
3: ukuthi umiso uyena nje
1: lalela wemroza le
0: iyamfethu
1: kuni energy ngiyithandile bafithi energy lengayo kahle ngibonga iqembu lesizwe banga nginomfutho ekufeni bafithi ngiyabonga nginomfutho imali lalela ingathi be lalela ba ayimina nangumvimpembo lalela ba ayimina nangumrosary lalela ba ayimina nangoclari sampek lalela ba ayimina nangusimtoda lalisa ke heke ukhozi phek
2: Siyabonga kakhulu ke mntaka baba. Ake sithathe ababili abathathu ke abanye ke bakithi. Yini le ngempela othi wena uma ngempela mangeke ngayithola okanye ngafinyelela kuyona impela kuyobe kufeziwe 086-000-2437. Ukhoze breakfast ekuseni sabona.
4: Women.
2: Yalo, hello, hello.
4: Unjani nomrosa lapho umashenge bese ngibingelele uSimtho.
2: Siyaphila my darling kunjani? Bese ubing Simtho ngokukhethekile how much out? Hello. Hello. How bagit ushana putal? How? Hello.
5: So wona vimbe.
2: Hi hi hey hey utali nalo hey. Kunjani bese uyaphila bafo? Siyaphila mtaka baba. Khuluma nathi mfethu usizo sikhuluma nobani kuphi le ndawo? Oh uzothuphakamisa izwi nje mntaka baba khona ngemhlaba jikelele uzokwazi ukuthi usazi
5: yebo cha uma ngake nje yabona mina ngifisa wami ngoba ngumuntu onethuba lokusebenza ezizweni uma ngake nje ngithola into eugandaganda hayi ngabe ngibone empilweni ukuthi ngiphumelele ngoba ngiyabona ukuthi ngingabe lapha kulokho engifisa ukwenza ongangilengelela kakhulu ugandaganda nje onempilo ophilile angake ngibone ukuthi hayi nangifisa khona ngingafika bese nami ngigedela kwaba ngezansi nakho madoda nami ngingabemqobela
2: mfowethu uma ungathola nje umsebenzi mtaka baba ngabe sekufeziwe mfowethu
5: ngabe sekufeziwe
3: uyalima yini
5: ukulima ngoba ngumuntu osebenza iplazi into ngiyabona ukuthi uma ngathola ithuba kweyami
3: lokuthola
2: ugandaganda
5: hayi
2: kezwakala mtaka baba cha siyabonga kakhulu mfowethu ke sikufisela konke okuhle mfowethu konke ekuyenzeka uyazi ngaphansi komthunjwelanga bafo phansi kwenhlambiyelanga mfowethu umuhleli nethemba yonke into iyenzeka sinethemba lokuthi konke abantu abakufisayo bakithi kuzokwenzeka imzuzu ke manje mhlawana engaphambi ukuthi kubumbane ke ihola lesishiyagalombili ke ekuseni ulono cause breakfast ake sikuvuse kamnandi ke nawe sikunikeza ugqozi nofuqufuqu khona le ngoma yodwa othima uyidlala amon othima uyidlala uzizwe nawe ukuthi hayi khona labonaka le iyona evuselela mina enginikeza ugqozi nofuqufuqu sithi ke cula nathi
6: sanibani basakazi Lord V hayi nomrosary okhulumayo uLindo wakwaMsane eJozini phesheya kwiBridge ngithi nje icula nami ngengoma kaMark Morrison ethi Return of the Mac lengoma le ngicula kanye nabazakwethu esisebenza nabo lana emngeni water eJozini Dam

0: phambili.
1: Siqala lonyaka, siqale sonke sinama resolution, siqale sonke sinempokophelo sazi ukuthi kukhona esifuna ukubona kulonyaka. Njengamanje siyesigabeni sonyaka sokuqala la siphela khona. Engifisa ukuthi kumlaleli singakakhuleki ukuthi umuntu nomuntu akaqali abuyele kuma resolutions akhe awabheke yokuthi unyaka mawuqala wayifuneni, iziphi inhloso ayifunile, kuphi ayifuna ukukwenza.
2: Sithini ibopho azibekele zona?
1: Yes. Umuntu nomuntu akabuyele abe nomhlangano naye, abuyele kwi drawing board yakhe. Nkulunkulu
3: Zoma.

0: yabona-ke naye ingoma emnandi esiyizwayo wo uyazi ukuthini umculo esushaya upholile nje uyakuvuselela umabe uqala ilive manje uyeza ukuthi kwazi kwamnandi ekhaya umabe uhlala uhleli nathi uyabona ukuthi ayikhona vele yona mpilo esiyiphilayo uzwe la i-spirit of praise nodumi mkokstad bathi-ke lo mhlengi njengamanje futhi kaye uyayizwela-ke la ukuthi uma sithi-ke la ngempela amazulu suke sisho into efana nale phambi kwami-ke njengamanje kukhona-ke la undodana anora khumalo le kwadukuza kukhona-ke la ngempela insizwa muthi i-SABC ikhuluma ngaye mukhuluma nje ngomsakazi la SABC kuyona kuthuthi indaba nani nani ne-television akukho angakwenzanga okodwa kwamanje ayi kwathiwa hayi woza ngala siyakudinga kakhulu nala washo njalo-ke la ngempela ungqongqosha athi hayi vusi siyakuthanda siyakudinga la mfaka Khumalo kodwa-ke ekhaya kohlala kula vusi uyabona
1: hayi impela ngizizwa ngisekhaya
0: kwezokusakaza nje kohlala kula kusekhaya
1: ngiyabonga kakhulu mamtitukhoza
0: unora phela mina umngani wami ngizosho Nora Khumalo kadukuza ngiyakhonza mama ngiyakhonza uhlale njalo siyabonga usikhulisela umfana esimdingayo nesimthanda kangaka namhlanje-ke sikhuluma iy'ndaba zokuthi-ke bayasho nje hangosi bathi ehangosizi yilo mfana lo yabo lo mude
1: ufana kamapendana
0: ayibona
1: bakubiza kanjalo
0: namhlanje sihamba siyazi ukuthi omunye abalekelela noma siza kakhulu ngqongqoshe umama la kwezolimo kuhamba kanjani sizokwenzani namhlanje
1: yebo umhlonishwa la umama uThembeni kaMahlopha Mthethwa uhlanganise namhlanje ulusha ngathi yintsha nje isifundazwe sonke ngoba sibathathe kuzo zonke iy'funda zalapha KwaZulu Natal uzoqinisekisa ukuthi iqhaza abalidlalayo endimini nomkhakheni wezolimo siyakwazi ukuthi si-recognize sithi siya

0: Yabona ke senzwile ukuthi la sikhona sikuphi sizokwenzani sinika nomculo omnandi kanti ke jobuzwa nje sithe kuwena enze njena ke uKheli Khumalo ade ngenile njengamanje ethi ke uzokwenza wena ke sisize kungene ke nama voice notes ethemba libulali yebo njengamanje nje ukhona lapha Black Mandulo kanti ukhona la Smelane kuthi ngibize ngesibongo yabona njalo ugcina abantu umakhosi khona kaSmelane khona nathi la sithi ke ngena ke nama voice notes akho ethemba hey hayi tea time yayizolo bakithi hayi ngisawube ngiqale kahle phansi ngise yipha ngihlele studio siqoqa nje siyabonga
1: ithemba alibulali Ukuzinakekela wena, ukunakekela umndeni wakho. Kule nyanga ye Men's Health, masiyeke ukuthula, sikhulume ngempilo yethu. Ukhozi FM, luhamba phambili.
2: Ay, ay sondela, sondela, sondela. Asamba, samba, samba, akawulindizela uze

0: Nenhlanhla. Washesha wabuya kwenze njani? Yini alikho linto silahlamini namuhla?
1: He gogo. Ey kushubile. Kushubile.
0: Khuluma wena. Ungalungi nje ukuthi kushubile. Kushubeni?
1: Eh magogo hawo. Ngifuna ukuyiqala eqaleni indaba.
0: Lalela lana ke wesinhlanhla.
1: Hawo.
0: Angizilokho mina ngincengana nawe. Ngizovele ngiqonde nje ngqo uma sibiya. Yobuza kunosipho ongeze lokho eshonisilanga. Njengawe.
1: We hayi ke. Abona ke nje lo yakutshele lutho. Uxa kwezakhe indaba.
0: Wazwaqeka thabo wesinhlanhla. Usoza nokuthi unosipho unenkinga.
1: Unazo gogo futhi nje isinkulu. Hayi kodwa ke angekho lapho. Ey, ngisama ngazolunga.
0: Chaza phela mzukulu, hawu yini kwenze njani? Kwenzeni manje umfana kaShezi?
1: Egogo, indaba ekanjena ke. Uthisha mayifika eklasini ufuna umsebenzi wakhe. Uthi abafundi ababubeke emadeskini. Hayi ke, angokulunga iphendulana uthisha phambi kwabafundi. UDlamini wamanje wamxosha wathi akabuye nomzali kusasa.
0: UDlamini wenze kahle impela wamxosha.
1: Hawu gogo.
0: Ade ngambona lo mfana ukuthi uyedelela. Angazi ukuthi umzukulu wamasibiya wambonani ngempela.
1: Hayi kodwa nami ngihlezi ngimtshela uNosipho gogo lonto. Ulunge yazi uyedelela kanti futhi isidome njalo nje. Angazi mina ukuthi uNosipho waluthwa yini. Bheka ngoba nje useze wakhulelwa. Hawu.
0: Yeyini webantu? Hey. Awu, kavele ngasho. Yeyini webantu? Walokhu iphinda yose nenhlanhla lento. Kanti ukhulela ngempela lo mzukulu wamasibiya.
1: Hawu. Ngathi ngiyitshela umnikazi wendaba lento. Ngoba phela ngitshela uyena uNosipho. Uyazi wegogo, ngivele ngajabha nje uma ngicanga ukuthi uNosipho uzoyeka isikole. Ehlanipheka nje.
0: He. Kunjalo ke kudala izinto zabantu abadala. Uh! Kodwa ngibuhlungu umakhelwane wami. Uh! Wazona sibelethe sibe uMasibiya. Ingane imenzela phansi eseyibekele ngisho imali yokufunda enyuvesi.
1: Ah, ugogo ungagathazeki. UNosipho uzosibhala zonke ivivinyo. Abafundi abakhulela basaxoshwa phela manje.
0: Musa bo wena.
1: Mm.
0: Ufuna ungitshela ukuthi abafundi banemvume yokuqhubiziswa.
1: Hawe.
0: Hayi cha. Umbovu useyaganga ke manje esikoleni ngiyakutshela inkosi impela.
1: Ayibuthi

0: Hey, wazongicasula umfana kaShezo emadoda. Yazi ungafunga ukuthi khona isikubanga mina naye. Yazi kusale kancane nje ukuthi ngimbambe ngalezi zami izandla. Cishe lonakala igama lami. Yazi phela umnyango wezemfundo ubuzo ngixosha khona namhlanje ukuba nje ngeke ngambeka isandla. Kodwa bengizoba yini nkosi yami? Emva kweminyaka emingaka yokusebenza ngokuyikhandla. Hayi mana Ngisola sengathi lo mfana ubevele ngicuphile. Kungenzeka yini ukuthi uNosipho khona amtshele kona? Kwazise phela bekuyiso kwalakhe. Kodwa naye uNosipho ungishintshele nje mfana nje. Angimqondi neze. Nokho ngiyathemba ukuthi akazisange nje ayithi vu. Hayi ngoba uyobe ungifaka emlilweni. Yazi. The more ngicaba ngale ndaba, the more ngiphathwa yikhanda. Lapho ngizuva lolu ngithi nje, he. Awuthi ngithathe isibindi ngalokho kubabayo. Hlezi ngizoba ngcono. Hey. Ibe ngangibugcine nini bona utshwala. Ngisho umama somakazi ukuthi ngaye ngaphuza. Cha. Ngizoshaya nje kancane. Ngeke ngithathe ngamawali. Angifuni phela ukudakwa ngibe impupu. Ngoba phela kumele kusasa ngiyobhekana nalo mfana kaShezi. Awuthi ngithi ukuthi nje umototo. Kwathi dwi kancane.
1: Konkoda mngasibi. Hawu mantombela. Wafika selo yilahla kunina kwenze njani makhelwane?
2: Cha ntombi kasibuya ngithi nje ake ngivele ngizokhuza umhlola ngesehlo sekuvelele.
1: Yini le?
2: Ngiyazi kona ukuthi ayikho into engayenza ngoba sekunje. Kodwa ke izolo sithi akulahlombele kwakufela.
1: Ukhuluma ngani makhelwane? Ubani ovele lokuthili ngoba phela mina noNosipho siyaphila nje. Qingo njengoba usibona.
2: Cha khona ngiyaqonda ukuthi akululu kwamukela isimo. Kodwa ke kumele wazi ukuthi izingane sezithume. Ingane usuyikhulisile kahle imali nje izenzela okuthandwa yiyo. Ngikhuluma nje uzenhlalo utshela ukuthi bahlala abafundi abavulelwe lo mshophi ovele uNosipho. Ngakho ke awedwa ntombi ngosekho.
1: Hayi mantombela kwenze njani? Wakudla igumo kwembuzi. Yisho ukukuletha emzini wami uhambe nginomsebenzi omningi kabi.
2: Ungangizwa kabi masibili. Futhi ungacabanga ukuthi ngithanda izindaba. Ngicela ubhekisise uNosipho. Ukhona ukushaya amanzi kuye njengoba ngangivele ngishilo laseqaleni.
1: Hawu kusiyami. Ingathi ayikhuluma yadlula nje leyo. Kanti ufunani kimi mantombela? Noma mhlawumbe uNosipho kholelisa umzukulu wakho ke mina ngazi.
2: Cha cha cha sotobe. Mina ngifuna ukukwelekelela ntombi. Ngoba nawe phela uhlezi ungisiza. Asivuke nje siphelezele le ngane yesikoleni siyokhuluma nomuvu. Ngoba phela kusobala ukuthi umzukulu wakho ukhuleswe uDlamini.
1: Hayi. Ye wena ufuna ngiqhubu uNosipho ngimise esikoleni. Wako izowaphinda enjalo.
2: Angisho kanjalo. Kwenzeka ukuthi umbovu akanalwazi ukuthi uDlamini ulala nabafundi. Uzoqhubeka nomkhubo omubi uma singakwazi ukuthi siugweme njengamanje.
1: Wemantombela. Uzwe ngoba ukuthi uNosipho ukhulele. Uyena okutshelile.
2: Ngizwe ngosinenhlanhla. Ngoba phela nguye oqoqelwe uNosipho. Ngibona ukuthi ngabe ngenza iphutha. Uma nje ngingezi wena kuzokwazisa. Ngiyazi ukuthi akuvamisile ukusheshsha ubone into eqondene nawe ntombi.
1: Hayi, uqinisile makhelwane. Empeleni nami ngisola ukuthi kukhona ukushaya amanzi ngoNosipho. Hayi kulungile ngizoyikhulume naye umuntu usuhambile wena.
2: Hayi kulungile ke makhelwane. Hayi ayibonani.

0: ngase ngayifaka inkingi ngoxolana noDlamini. Angiyiphathi kaSiganandi. Uma nje ezwa nje ukuthi mina bengiqubisana noTisha, uzomina cabanga ukuthi kade ngayiqala lento. Kodwa ngizosenza njani inkingeni ngangaka? UNosipho ngapho ngitshela ukuthi ukukhuliswe yimi, uDlamini ufuna umsebenzi wakho esikole ngodli, uqede lapho ngikhipha ngesango. Angiyiphathi kaMantulo. Uthanda ukungibukisisa nabantu nje leya. Impeleni nje ayikho into esengiyiphilela. Ngoba kwabona labafundi lapho bangibiza ngesidomo. Nawe lengane le kuthi izozalwa. Shuthi phela izobe isidomo njengami. Ingane vele noNosipho ngitshela mihla namalanga nje ukuthi wenze iphuthu ukungiqoma. Hayi, kuningi kuhlangahlangene ngempilo yami. Pho nje engisayiphilele ngoba kwamngani wami lo uzwile akasenginambethisisi nje. Soloko wavela indaba yokuthi mina ngikhulisa uNosipho. Angisayiphathi kuyasekhanga ukudla kwenduku mihla namalanga. Ayi, akukhathaleli ngisho ngizama kosami ukuyiqoqa. Bona nje bayangishaya. Awuthi ngithathe ipeni nephepha ngibhalele incwadi yami yokugcina. Ngizoyifaka khona la esikhwameni sey'ncwadi zesikole basheshe bayithole. Anton, isinqumo sengisithathile ngizoyibulala. Phela kuyacaca ukuthi ukufa ekona phela okuzongikhipha enkingeni engibhekane nazo. Ngiyethemba ukuthi nabantu engibashiya ngemuva nje bazojabula nje ukuthi isiningi sesimele sesihambile. Awuthi ngibe phela intambo lapha ensikeni ngishiye lo mhlaba ohlabayo.
1: Hawuzeli, umshiye phulunga. Yazi angazi ngimbone nje selokhu ngifikile.
2: Eish, kungenzeka ukuthi uyesaba ukuza esikoleni. Emva kwesigameko lesisayizolo.
1: Yayi, uqinisile uzweli. Hey, angazi nje nami ukuthi bengenelwe yini.
2: Hayi.
1: Uvele wabhoka ngolaka nje ngingazelele umuntu.
2: Hayi, inkinga kalunga nje isikhwele. Isikhwele. Uyakhohlwa ukuthi uNosipho wamali emini kaBha, abantu bebuka.
1: Hayi, kodwa mina ngisola yini uNosipho. Nguye naphela wenza ulungu ukuthi adelele uThisha.
2: Hayi, sinenhlanhla. Noma kunjalo, uThisha uDlamini mdala kakhulu nje. Ulungu unekhanda elihlaza. Into emfanele nje ukuthi umbumbu wavela amxosha. Straight.
1: Ayibo,
2: sinenhlanhla.
1: Yindaba.
2: Uyangibonisa ni?
1: Yini?
2: Ubandoza nganeno sengazosheze.
1: Uthi ngibona.
2: Buka nangangezwa.
1: Hayibo. Uyena ngempela ubaba kaLunga. Hayi wena.
2: Yeye.
1: Nangu nokoko kaNosipho.
2: Yeye.
1: Nangu nokoko.
3: Hayi.
1: Wo, ayisaqali inkinga exopho hayi.
2: Ngiyozwakala.
1: Hayi ngiyatshela.

0: City Street Walking, Gushu Kemal, kwenye kumsakazo wako, Cause Your Fam, Cause Your Mapigo Pigo. Wakotla kukuti genge nga shoge ekitale ngu namchanje guzi mtuwala. Sitenje ati shui lapa gwela se Musgrave, sizo kuma na jenaika sitele kutike. Ogo manje gizi ndozo buge kakanjandu, hamba pela nabanda wa pezuli, boti tuli pezuli. Zim zim.
1: Ongeke sibambe ngazo zombili ke nakuwena lapho ke esiphela live thina ke njengoba sishilo ukuthi sikhona ke la eMusgrave ngaso ke lesisikhathi njengoba ke sibizwe uye ke umhlonishwa ke uNdunankulu wesifundazwe sakwaZulu Natal esikhuluma ke indaba ke ezahlukahlukene nje eyithinta ke lona ke udaba lwabantu bokufika basemazweni angesiwa la eNingizimu Afrika abahleli la eNingizimu Afrika bengenawo amaphepha mhlawumbe ke asikudedele space gwinyamathe nje umzuzu wana bese siyabuya ke ngoba isikhona ke inkosi uGumede okuyena ke udeputy ngathi nje usekela sihlalo wendlu yobukhosi khona la esifundazweni sakwaZulu Natal.
2: Kathi injabulo yayiqala ngetiye. Ugogo wayevele athi sela iti, okusho ukuthi phuza iti ngesixhosa. Futhi senze njalo. Omakhelwane babeletha amasconce njalo ngesonto. Futhi ngokusheshsha bonke abaseduzane nathi bagcwala esitubhini sethu. Kumina injabulo iqala ngosela iti.

0: ngalwe inhlobo yesidoda sentombazane wena Ulwethu.
1: Ha? Uthi ngiyini mabutho?
0: Yazi kade ngangizwa ngezeqa mgwaqo. Kodwa ngingazi ukuthi uyoze ngesifuyo emzini wami. Usibonile isikhathi wena?
1: Mabutho, uyazi ukuthi inhlamba lo ngibiza ngayo.
0: Ngibuza mina Ulwethu ukuthi mina ngiyilandi ngani ingane? Ngibe ngikutshela ukuthi ngiyasebenza.
1: Hayi bo.
0: Wena uhlale emathwaleni unifukuze mina.
1: Oqale ngane okukhuluma ngayo ingane yethu sobabili. Akuyona nje responsibility yami ngedwa mina ukuthi ngilandane nengane crash.
0: Hey, unesibindi lokusakhuluma dude.
1: Yini pho, kungathi usufisa ukungishaya nje. Uzongishaya nje webhuti abantu.
0: Oh, wenza konke lokho okwenza ngona ukucupha ukuthi ngikushaye.
1: Kanti ke khululeka ke dala. Akho umuntu nje okucuphelela ukuthi nje wena siyakwazi ukuthi une drama engayo.
0: Ulwethu, selisuke njengamanje la ukhona uyolanda ingane mani. Angizwa.
1: Manje mana ke bangabe mina singiyolanda ingane bese wena wenzani ke
0: ilandi nawo ngisemsebenzini njengamanje
1: oyibo
0: ilaye hardware please
1: we shuthi sorry ke bandle ingane ngoba mina ngidakwe abi nje ngengikwazi ukuya lapho futhi nje angibona ukuthi ngisazoyikhumbula kwa crash leyo ukuthi ngakephi wena ke father of the year habule ingane yakho
0: hey naku mingo wabantu bese kanti njani olwethu
1: nginjani awu kishilo nje ngathi kudakiwe kanti na uzwa yini manje lalela ke butho yabona mase uyilandela ingane yakho bandla ngicela ukuthi ungithumelele udriver nami uzongilanda ngoba nkosi yami
0: hambe ngilele yazi hambe ngilele ngiyaphuma ayikho phela into enje.

0: ibuje ngoba sengileleni. Ikhalaphi na le phone? Ngibheke nje ngicine ngibuke ithele novela. Ish, kanti leli khehla wi. Ingabe uzoba ngamuphiwa umsindo manje? Eh, asibhakise ngoba uBen. Hello Ben.
1: Hey, ukahle nkosikazi.
0: Ah, ngi-right yini, uzweni?
1: Pho wathula nje usuku lonke, awusasho ukuthi uhambe kanjani. Kungakaki ngikhuluma indaba yokubika amashezi.
0: WeBen, yazi indlela engikhathele ngayo. Njengoba usungimemeza kangaka bakithi kanti yini mntu?
1: Wenkosikazi, ngiyamemeza noma ngiyabuza la. Ngempela kuyolalwa phela manje kodwa lutho wena ukushaya. Yini?
0: Bekufanele ungishayele wena phela Ben, uma ufuna ukuza ukuthi ngihambe kanjani.
1: Hanzweni, hanzweni, hanzweni, hanzweni. Kwake kwenziwa nanini kanjalo? Ngoba umuntu obenendlela uyena oshaya ucingo, asho ukuthi useyifikile. Usuku lonke ke mina ngihlalisekile kahle. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe khona okwehlele. Kuyini nje lo?
0: Usuku lonke yawo. Kanise ucabanga mina.
1: Kunani?
0: Ukahle mntongo. Useshone phe mama weyinkukhu.
1: Hanzweni.
0: Imfuyo yakho. Mhlawumbe sekuphela amacala ke lapha esigodini angazi phela akume kancane ngedrama Ben Khumalo kancane please yo
1: uyabona nje kwayimanje ngiyakubuza nawe futhi uyangibuza vele ke seyonakele lento kulungile ke enza ngendlela yakho nkosikazi Kellyon ngempela ke manje
0: okay bye
1: bye ini sengiqedeleni ukukhuluma nawe manje lalelaka ngithi mina ngithole ngesikhafu sakho la sindize egcikini ngesikhathi wena uhambile
0: wi Hayibo kushutisiwile mntongo.
1: Anginakile
0: nokuthi asiko yazi.
1: Angithi yabona?
0: Hayi eh ngeke. Kusobala nje ukuthi uManxelo bese sitshontshile. Wangaphumelela.
1: Yabona nkosikazi, uyaphuma ke esandleni manje nkosikazi kumbhejo lokho kusho.
0: Hayi phela mhlawumbe bese ebona nje inethi yokugoqa amaqanda ezinkukhu zakho.
1: Noma
0: bezosidayisa lapha empeshenini.
1: Hayibo.
0: Lalela ke mntongo usuyomnikela azothile kumesebuya ngilethele sona.
1: Uwemashisi.
0: Yebo baba.
1: Angifuni njalo le nkulumo yakho. Akulungile nje ukudlindzela omunye umuntu ungenabo ubufakazi. Uyangizwa yini?
0: Cha useguge ngenye indlela ke bakithi uBen.
1: Ingenapho ukuguga la.
0: Usuhlulwa ukuhleka nayihlaya nje baba. Hayi, yabona umuthi kaManxele. Hayi igcwele kwimedula oblongathe yakho.
1: Uyabona ke noma ungavetheza isingisi sakho leso esinodula nothongathi leso kodwa awenzi kahle nkosikazi. Akukhulunywa kanjalo. Kubalekela ukuhloniphana.

0: dlala. Lengane siphume yaphuma nje kimi.
1: Ah, sesubona ngani ukuthi siphumile kuwena ingane?
0: Hayi, njengoba ngizwa ngendaba nje ukuthi kwamale siphumile. Ubona ukuthi wena ubihlela ukuthi uzongitshela noma izoyidla nami le mali?
1: Kiwazo zazali skebe ngwesho.
0: Yabona mina mfazi ngiloku ngiyitshela ukuthi ingane nje isinokwe nje into ethula elungile kanti hey ngikhuluma ngekate elimnyama dadela lasewema ubaqoqobo lwakhe angisho ngithini wena impiwa nazo uZara hey yazi yandizela phezulu ingane
1: hey kodwa ngimbonile ukhuluma kwakhe izolo yazi kodwa bengithi phela impiko ziphakamisa ukuthi uneso kwalakhe bengiyena kanjalo
0: lutho ke yuthi impiko zemali zonke lezi sifela imali nje kuyacaca nje nalo leli soka lakhona leli ukuthi yabona nje lisazophila enye impilo ngale mali uzodiza adize adize lo mntanami hey kodwa nkosami hey wazi wangenza uHamza
1: hayi futhi awu yabona ukhela igoda lesitali ngitshelwe oh
0: hey bo ithintaqa wegoda yazi into ongazi noma iyoqaqeka noma iyoqaqqubani uHamza ngempela ngempela awungitshele kahle uyinikela lengane imali ngempela anishoni bakuzani ngichazeleni please make me understand ingane encane ncu echaphele nje buka manje ingane yenzani isiyenza eza kwangani
1: andike futhi ke lezi ingane ngendlela ezidla ngayo imali zidla fast iphele manje ngiyakutshela ukuthi kuphela 6 months inyanga ezisithupha kuphela nje kube ngasena ngishisent chain
0: ile yonto ngincinzi bonayo njengoba kuthiwa nje ube diza lapha ko azothila dadu ungapho azothila imali uyise esigule esingaka yabona uZara hayi uyagula ekhanda hayi uyagula lengani ngekhanda
1: ke kodwa nawe chomi ngathi uzozungcika ke manje usubalisa kakhulu ke we chomi yazi kuzofanele uvele uvuke emaqandini ke manje uqhamuke neqhinga lokuthi uzoyithola kanjani ke nawe le mali ke o
0: kanjani o kwaphela ikatela iminyama lasewema liphethe le mali sikhuluma ngayo
1: lalela wemngane yabe laphela mangabe into omungabuyifuna ngesihlu ungayitholi kumele uyithawe uyithole ngesingendluzula ke manje
0: kanjani ke manje uthi ngishaya ingane
1: yeyi ungalingi wefathe muzoboshwa wechomi yabona lezi ngane zamanje azenziwa ke njalo lalela ke wechomi yabona mina ngithi kufanele uzenze umuntu othonjiwe bese ke lapha bakuthumbile bafuna imali kiyena uZara
0: Yacha. Wesindwe obusugaga wena. Yini ubuka kakhulu amabhayisikopu dad? Sokufuna amaphepheni la sihle kwabantu la kuthiwa yeyisesibanjiwe.
1: Lalela
0: kahle. Uzamani ngempela.
1: Amabhayisikopu bani ke manje ukhuluma ngawo.
0: Hayibo.
1: Ngeke uzana zayicabanga yonke leyo nto mina. Yalalela imali uzoyikhipha yena eshesha.
0: Lalela ke mina, tshele. Yabona mina o. Ngibona kungcono kuba uyena uZara lo othunjwayo.
1: Oh.
0: Ehhe. Abese yaphoqwa ukuthi akayikhiphe yonke ke manje le mali. Mina onginazisika zolo ngizenza umlingisi oqavile la ngilo ngihayiza ngikhala into engayazi.
1: Uyaze ke bengayicabanga ngale yondlela oh. Ngiyazokhuluma indaba ke manje.

0: Cha, uma ngema wathi kimi na, edimba lapha nika anti wakhe.
1: Hey, ubuqinisile. Ufanele ngiqaphela ngempela ndoda. Hey, o anti base malokushini. Hayi. Amaqolo ngempela. Ha. Hey, banolaka, laba bangashadanga futhi.
0: Ha, asazi ke sozwa ngani mase nibuya khona lapha edimba ngokwenza.
1: Yazi, bengifuna ukubuza la mngani wami.
0: Hayi, ungabuza emkweni ungakhuleke mfethu.
1: Sekihlale isikhathe eside kakhulu lapha kaZulu. Ukuyakwazi ndoda yamadoda njengolimi lelo sengilikhuluma njengolwakithi
0: nje. Hayi konjalo wena mfethu, usofala nje nomunye wethu. Kahle kahle nosomkwena nje ngegama.
1: Eh, wabona ke ingakho ke ngidideka ndoda. Uma ungithuma edimba kubo kwamangela. Akufanele ungithume kwaZondi.
0: Oh, hey. Ngazile ukuthi uzowubuza egcineni lo mbuzo mfethu hey.
1: Ubangizwa kabi mngani wami. Ngazi kwenziwa njalo. Kuzinye indawo. Unkosikazi oshadile walotsholwa kubo kwandoda yakhe ndoda.
0: Kwenziwa njalo.
1: Bengazi ukuthi ngiqinisile. Ngiyazile. Mntate Nduna wayisho lento le. Kwelinye lamacala wakhe esicawini.
0: Shiya phansi ukuthi uyezwana wemkweni. Sesiyachibiyela nje manje. Asahambi ngesintu ngqo. Mina noma ngebasavumelana nje ukuthi senze ngalendlela. Abantu bakaZondi bamhlumeza kakhulu

0: kasefele indoda yakhe.
1: Ho. Yini ngempela? Kubangwa ini la?
0: Hayi, ngokwazi kwami ayebabefuna uthange ngengane encane encu. Now uyazi ke lezi zinto osuke zenziliwe la. Kona nje ukuthi ukuhlenga impahla kuleso sibongo.
1: Hey. Isinto sethu lesi.
0: Hayi. Ngithi uzothi siyalambisa.
1: Ukulapisa ngitathe gogo. Akukhona ukulambisa.
0: Khona lokho. Kodwa ke yazi uqinisile sona isinto esibuye sikhathaze man.
1: Hayi. Kizwa kahle gogo emngani wami. Uma nje kugcinene umuntu engahlaliswanga esicakwini wathetha amacala.
0: Hayi, yekele kimi na le. Owakho nje ukugadla lapha edima.
1: Tathe gogo.

0: ke kulala kodwa nje ukuphupha kona kade wayephuphela nkosi yami
1: ukhuluma nami kanje wethu uthi ngimphuphe mina ngimphuphile mina
0: oyibo kusho mina lokho uwena nje uthi uyaphupha
1: uyabona namhlanje kuyangicacela ngempela ukuthi mina ngiganwanga la ngamushi inkomo nje kwabazali bakho abazalanga la
0: ngabula amajuku chaza phela ukuthi lezo nkomo okhuluma ngazi inkomo ezingaphelele
1: ukhona umfazi ongakhuluma kanje nomyeni wakhe ha noma ngabe kuthi uphuzile olwethu awusakwazi nokuhlonipha
0: yazi ukuthini babantu yazi ngiyakuza nje kodwa ngikuzela kude le kapa kodwa-ke ukhona umfazi onjalo igama lakhe olwethu mzolo
1: ey lalela la wena kuyokusiza ukuthi uhlale lapho ungabuyi
0: ungabuyi kanjani manje futhi thana sami kanti ungithumelele udrive ozongilanda
1: ngakho umshayele ngizomthuma lana wena ngoba naku ukleva wena uzosibona ukuthi ubuya kanjani angithi ukleva wena
0: o ngizoyibona unesiqinisa ukuthi ufuna ngiyibona ukuthi kubuya kanjani
1: ngizwa kahle phela mina nginawo amalimi okunye-ke ungake nje ulinga ucabanga ukuthi uzobuya la usadakwe unjalo la noma usaphethe nale khanda lakho lokudelela elingasile ngoba uzoyibona ukuqeda
0: o naso-ke akya ango-ke mina uma uthi engimaziyo ubig show uthanda ukudlala i-wrestling nazo
1: ewe sizoyidlala ngempela-ke futhi namhlanje olwethu i-wrestling leyo namhlanje uzochitheka ishabu uzobona wena buya nje naleyo attitude yakho lebolile uzokubonisa amabele enyoka
0: ukubuya-ke budi ngizobuya shem futhi nje yabo njengoba wena unqaba ukuthi ngilade ngizocela umsizi angilethe angifune umuntu ozongilwisa-ke lapho sengifika naye lapho ekhaya
1: yeyi mkhiphi umsizi kuleyo nto amanyaleni akho wena umsizi ingane yami akayona i-personal driver yakho
0: sizobona-ke Watch and learn.
2: Kukhala kanjalo-ke umdlalo wethu uchungechunge osihloko sithi isinqumo ababhali ngulerato tuwe ntando yaphezulu kunene umandla ndlovu ujabulani njali kanye noyenziwe sithole kanti lo mdlalo uqoshwe ngaphansi kweso likadoli ogle owulethelwa ukhozi FM.
3: Ukhozi FM luhamba phambili. Hey, ukhululeka kanjani ungalalele uJaza noSthando?
4: Sanibonani nonke ugugugumede lona
5: yonke le minyaka lena wena ngikuyekelile inhliziyo yami.
6: Uthando lwakho lokulingisa luqale kanjani?
5: Lokhu ngamayingane.
7: Shuta kushuthwana, shuta kushuthwana uma kodwa engakafiki ngimkhumbule esadlala leyo party lapha kuzalo.
8: Bese kwacaca ucoach ukuthi angeke
9: azatshele. For those who still don't know it, I do it my way.
10: Isifikile iwoza nabangani bakho.
11: Hayi uphelile umshado. Uphelile umshado. Eh umama sengimbize nge-ex.
10: Noma ngabe uyapi, uJaza noSthandwa bazohamba nawe ngezingoma nezingxoxo ezihlabahlosile kuwoza nabangani bakho.
11: Ubisi lwento. Hayi ubisi.
3: Woza nabangani bakho ngo-3 kuya ku-6.
10: Ukhozi FM.
3: Noma ngabe ubani.
12: Ahasuka manje kuphuka lapho mfowethu.
3: Jata noSthandwa Nzusa.
12: Ngiyakuzwa lapho eh.
10: Noma ngabe uyapi, uJata noSthandwa bazohamba nawe ngezingoma nezingxoxo ezihlabahlosile.
11: Hoy ngeke basiyane. Uthini ngithi?
10: Njalo ngomsombuluko kuye kulesihlanu ngo-3 kuya ku-6.
12: Ngazodlala ngamlingenza isilima mina.
10: Kukhozi FM.
3: Luhamba phambili. Woza nabangani bakho ngo-3 kuya ku-6 kuKhozi FM. Jata noSthandwa Nzuza.

0: nkosi sizabana abantwana bakho nkosi yami sibaqedile ngendlu
1: laphela abantu
0: wena hlozo ngoma sithi amen Miss Pri DJ UMT Benchmark Fifi Cooper Sound Ganye Noschava emsazini cause FM jama jela 18 minutes after 5 o'clock ile ngaleyo shona
1: kanje nje manje ke sesithi ke bakwethu umuntu ngabantu nje impela ke sisho nje impela ke sisho nje sithi ke nje lolu hlele ke lapha nje nilothela ngelokotho ezinhlaba kwamathole funerals ke kumashi ngcabusanele ke oseqhupheni ke liphezulu ke lo futhi ke uzukwazi kabanzi nje ngabo vele ukuxhumana nabo lapha ke kwinombolo 073 041 1600 noma uthi 034 212 4007 noma lapha ke vele ke uvakashele www.amatholefunerals.co.za amathole funerals serving the nation. Usakhona ke njengamanje ugwija ngapha e-studio wetshatha ke sinda ke abantu abasha. Ukuthi yazi ukuthini phela ke ugwija sibingelele.
2: Sibingelele manzuza sibingelele ekhathide sibingelele kumlalele ekhaya.
0: Ilunda la kwethu.
1: Yeah, ba madoda amabhoza.
3: Eh mlaleli ke ishuthi imali singenile ngomsebenzi kanje. Hello magi wedandi abahola eli kuze bawuthungisa
1: sesilinda uJuly
0: awukho nje ngaloya hayi kodwa
1: kwicha yazi ukuthi vele ke inyanga soyiphetha nje kuke kudala yabantu abasha kodwa ke sesikhale kakhulu sakhala kakhulu ukuthi abantu abasha imisebenza yikho amathuba wekho okusebenza njalo kodwa futhi kuhle futhi ukuthi sigqamise nabantu abasha abenza kahle emphakathini futhi nakhona bakhonyeliswe nje lapha siyazi ukuthi ke uzincuma lo ke lapha nje ube kade nje iqokwa lapha nje njengomunye wabange lapha ke kuhlu elwe Forbes Africa 30 under 30 ke hayi ke into engcume
3: kangeke le
1: Zinqumaphela kusho njalo phela
0: hayi siyabongela ingane bakithi ukuthi ngempela iqokwe ku Forbes Africa akuyona into encane neze bakwethu kusho konke amagalelayo makhulu futhi ayabonakala
1: kwetsha ngiyazela ukuthi umuntu othandayo ukusebenza veleke nabantu abasha uba ubafukule ubasize lapha nalapha mhlambe ke nje njengosuma business yini ongayisho manje hayi ukuthi hey kubi okuhle nje ngabantu abasha na usukubonile njengomuntu osebenza nabo vele
3: kakhulu esithando uyazi ukuthi khona into ebalekile ngabantu abahle abasha bayakwazi ukuthi uthi umdala kodwa bakutshela ukuthi brother noma timer yathi kwenzeka lokhu manje bayakwazi ukuthi ba inform ukuthi ube updated ungabe outdated so ngibabalekela ngalokho kakhulu ingakho nendlela abaphila ngayo manje balekile noma sibadala sibalalele ngoba kuningi abasiza ngakho nokuthi ke kubalekile ukuthi nathi futhi sibavumele ukuthi bakhule nathi ngoba siyaguga
1: hey futhi
3: wo sarabona ake ziningi izinto ezenziwe uveze kuhle nala bobo mangazanga zenze yilana ngoba ngwathi ngikhula ngangibheke phambili ubaba manginikeza ithu bathi fana khula kusasa kuyoba wena so kubalekile ukuthi nathi sibasondela kakhulu kodwa kuningi abasiza ngakho uma ngabheke into online into eqhamuke nabantu abasha and iyasebenzisela wonke umuntu njengamanje na izonke indaba siyithola online ibona abantu abasha kunama mawozo news obani manibona baningi abantu abasha labaqala le nto le nathi siyamakhetha siyafisa le nto ngabe siyayenza kodwa igqalo uyibona so abasaguze into sibancomeni futhi benza kahle kakhulu nokuthi ke isicabanga ukuthi sonke nje basihlela kulendlu asiqalanga sesinjani saqala sibasha sasisebenzisiwe mina ngabagqukuzela ukuthi sicela ukuthi ithu batholayo manje ngabasebenzisa ukuthi babe neplan yabo ende ezokwenza ukuthi babe ngomkhulu njenganathi njena abakulelize ngoba yonke into yafuna ukuthi uyakhe nendlu mayiqala sokuyiqala phansi so nje manje foundation yekusasa lalizwe sikulona ibona abantu abasha
0: Bujani mphele. Si sakhuluma nga intokazi la uzimta kanqumalo eqoqa lapha na ku Forbes Africa 30 under 30. Ungomunye wabantu abazobebe bamba ichaza lapha na ku Dandi July Experience beshiyelana inkundla ngene abanyama culi namanyama ciko kumnandi kunje haya. Mhlamba kuthini kuwe ukuzwa ngamagalela akhe nje ke la kuja. Mhlamba nangempumelelo yayo intokazi ikakhulukazi njengoba ke engomunye wabaculi obaqokile ukuthi bezojabulisa abantu ku Dandi July Experience.
3: Ah sithi nje tata akasiyo nomunye umuntu ozobe eyinqa kodwa ngomuntu obabhekwe kakhulu
0: bazwana kunjani
3: asikhumbule kuzincimali into engithanda ngozincimali uyahlonipha uyawuthanda umsebenzi wakhe uyawuhlomsumza khumbula uyakhumula ngoJanuary samthi dlungu phakathi kamasikanti wafike kwenzani
0: ayi
3: ingoba wafika ngayizolo sakwazi ukukhuluma naye kule environment okuyona awuzipositione kanje amapiano afike aqame ngawo uyakwazi ukumela siyambonga kakhulu uzincimali futhi umsebenzi wakhe

0: Besu yonga. Emititilizweni efana no 900 gram wezinzezi zika cheese we cheddar noma igouda zokwa pamalat ku 119.99 umunye. Uthenge noma ibaphi o 400 gram ababili be rice bran pilchards ku 40 rand. Ne 8 pack ama toilet roll ango 1 ply aqua twin saver ku 44.99 kuphela. Kutholakala kuzo kumhla ka 12 ku July 2026. Kwa Shoprite kuphela.
1: Ukhosi FM lo hamba phambili.
2: Wesithando.
3: Yeah.
2: Kwenzeke simanga la. Sikhuluma ngozinqo malo kanti uziyo silalela.
3: Kahle bo wena.
2: Uyasizwa.
3: Hawu. Hey, caba ngoba kuthiwa dehleba ngaye ukuthi ngabe kuthiwani manje.
2: Uyibona indaba.
3: Hawu. Hey mashotha. Hawu, hayi kuhleke uma ngabe desileleke. Cha ukuthi vele sike sifoneleke.
2: Eyiwa?
3: Ngavele belalela ngathi.
2: Mm. Yeah. So bese sikhuluma naye ke manje.
3: Hayi shona.
2: Ngalolu daba lolu besimhleba ngalo thina. Bengidlebe ke noma kanjani khona kozinqumalo emva kwale ngoma ka Kelvin Momo nozinhle noma shutu. Bedispan Sam 19 minutes before 6 o'clock.

0: Sesibheka indaba yokuthi uma kunywa ke ngama holiday ikakhulukazi ngama book camp lawa enzeka ngalezi zikhathi noma ama class enzeka ngekhathi ama holiday kusuke kunywa ngani ngempela sengenzela nje ukuthi sodobe asinikeze isithombe esicacile kumzali angezwa seyingane sinyakazi iphuma nencwadi ihamba iphuma nekhwama besilithi book camp naye adide ukuthi yini le book camp yenu. Asimtshele manje sodobe sizama kumfaka ecathulweni zengane umzana.
1: Baba ibaluleke kakhulu le okhuluma ngayo ethi umzali ukuze umzala understand kahle. I-bootcamp mhlawumbe uqala nge-bootcamp ukuthi akufane kodwa kuhluke kancane. I-bootcamp lapho esithi khona bahamba beyohlala kuleyo ndawo la bazofundela khona, uthola ukuthi mhlawumbe kune-boarding school bahlale ngaphakathi befunde, kushuthi lapho bazodla begadwe ngoba phela isuke ikhona i-security department isuke sifundisa kanjalo, ikhona oqala ngakho kuqala befundiswe khona. Futhi i-bootcamp kumehluko kufunda kuze kube late ngoba abantwana basuke bengaphakathi. Bese kuthi ama-holiday classes iy'kole ey'ningi nje kumanje ezinye ayivalanga njengoba kuvalwa iy'kole nje, angithi-ke kuvalwa 3 weeks, ezinye iy'kole izovele y'thathe mhlambe u-first 2 weeks zifundisa iy'ngane bethi ayiphumule lodwa noma befunde lodwa ayiphumule amabili. So ama-holiday classes ukuthi njengoba kuvaliwe abantwana be-attende bowufunda. And nento esikhuthazayo ngoba uthole ukuthi uthisha omunye uma kuvaliwe ufuna ukukhava umsebenzi ka-term 3 ukuze uma ebuya ngalekho kube ukuthi sehlala nje senza i-revision. Uthole ukuthi omunye uthisha ukuthi no sengumakhile njengoba deyibhala nje abantwana, sengumakhile ngabona ukuthi abantwana bami bashoda la nala nala nala. Okusho ukuthi kufuneke ngiphinde le topic noma ngiyiriteache ngoba abantwana bami bayafeyila, uthisha lapho esuke si-analyze khona bese uthotha seyaphendulisa-ke lokho. So okubalulekile ukuthi umntwana angasali kulokho, and as umzali kufuneke umzali aqinisekise ukuthi umntwana uyaya ngoba phela abantwana bethu sebabaganga nje sebazi ukuthi bafunda kuba bethunyelwa yithi singabazali noma ethunyelwa ngabazali esikoleni, uthotha umntwana uhamba ethu uyofunda. So yingakho as umzali kubalulekile ukuthi noma eseyileke lapho ukwazi uku-check i-exercise lapho ukubona ukuthi umntwana hawufundile nakho ngempela, nanti ipeni elibovu nangu-thisha nakhe ebhala u-classwork nangebhala i-homework. So kodwa nje ukuchaza kafushane umehluko, i-bootcamp bahlala khona bayafunda kanti lapha baya nje beyo-attenda njengoba iy'kole kube ngathi ivuliwe. Kuphela ukuthi kuse kune-timetable esispeciali-ke iy'kole ey'ningi zeyifocuse kakhulu kule y'fundo ey'thotha izinzinyanyana like o-maths o-life sciences maths lit accounting ukuze bekwazi ukuthi belekelele abantwana.
0: Ngilombuzo lo engizokubuza wona sodobe ngizowubuza njengomzali, ngiyubuze njengomkhulu noma njengogogo ohlala nabazukulu esezwa bemxoxela lolu daba ukuthi baya kuma extra classes, baya kuma book camp. Sengithi angiwubuze kuwe sodobe lombuzo, ungizweke sodobe ngithe ngizowubuza njengogogo noma njengomkhulu.
1: Ba
0: uyabona ke sodobe lezi ingane selogu zafunda kulesi sikole sakho, angisalali ke mina, nami sengizithola ngengxenye yomuntu ofanele afunde. Bekade ngithola ama homework lapha ngingalali sodobe. Nginethemba ke manje uba ngivalwe isikole nje ukuthi ngizoke ngithi ukuphumula wena sodobe nale ngane le.
1: Yeah.
0: Manje ke sodobe iyafika futhi le ngane ithi ngesikhathi mina ngithi ngizophumula. Isithi lengani iyadlula futhi ayizohlala la. Kanti mina bese ngihlelele ukuthi zokuthi kuvakashela ngapha. Iphi ivakashela nonina ophela ihlani naye. Kodwa wena futhi sodobe usuthi usuyifuna lesikoleni. Angilimileke futhi. So ngitshela nje inkinga zami nje sodobe ukuthi angilimileke. Awungicabangelanga ke mina ke sodobe ke engihlala nalengane. Wesodobe umthetho khona nifunani kumina?
1: Nifuna kube njani?
0: Nifuna kube
1: Yeah. Ngicabanga ukuthi baba le mbuzo ubuza nje ngawubona nje ngibuka kwenye iphosti ebengiyifakile ethi omunye ethetha nje omunye umzali ethi kahle hle katana wana ama-holiday ngoba akhona ngisho kwikhalenda. Manje nazi iy'ngane lokhu niyifundise njalo kungama-holiday.
0: Ngenziwani ngempela sodobe? Iy'mbuzo zami lezi ey'mbili zithole amazinyane sengiy'tshe ethi ngizothola izandla ezoku ezingilekelele. Siyahamba futhi le ngane.
1: No, ngicabanga ukuthi baba kulapho ekuthenini ngoba ama-extra classes ewodwa awafuni lutho ngaphandle nje kokulekelela yona le ngane. Ngathi ngiyacabanga-ke njengomzali usuthe yami ayiyi lapho

umsakazo olalela ukhosi olumaphikophikweni elihamba phambili kanti-ke imzuzu ithi mayibe ngamashumi amabili kanye nomuvo ungizwa ngingena njengathi ngiyamamatheka Nkosazana ifunda indaba ingakahambi sikhuluma ngalo daba ebekade sikhuluma ngalo la engibuzile ukuthi ingenze njani uma ngabe kokuthi ifica isibhedlela lo ebithandana naye seyihlele isikhathi esithi kodwa ngikhumbuze ingoma enginikeze yona ithi Between the Sheets kanti ishaywa lapho ke asilibrara sindona ngekhosi olumaphikophiko singena kule ngxenye yesibili ngokujwayelekile kulesi sikhathi leso ke sizongena esikhulumeni nodokotela nomcebo omthimbi kodwa ngenxa yesikhathi sithe ake sixoxe thina mina nawe umndeni ubusuku buhle udabe ngifuna selikhulume kahle into engifuna ukuthi sixoxe uthumeleke ivoice note noma ungene bukhoma sikhulume ngalolu daba udabe luthi uma usebudlelwaneni noma ushadile nalomuntu oshade naye kungenzeka yini ukuthi kuthi mhlambe phambeni kwesikhathi uthole ukuthi kunezinto ezintsha ozithola ngalomuntu obungazazi usuhlale naye isikhathi eside senithandane naye isikhathi eside kodwa kuqiqi kube khona izinto nje ezintsha Ebe qhamuke zekwethusa ukuthi into kwethuse ithi ngathi lo muntu obuthi uyamaza umazi ikho ngiyenze ngesibonelo kulolu daba lolu olthinta kanti ngikhuluma nohloniphile lo ukuthi uma ufike agula umuntu othandana naye bese uyongena esibhedlela umuntu omngane wakho lo senibe nesikhathi eside nenza naye izinto eziningi kuqiqi uyathola uma usufika lapha hayibo unomunye umndeni naye lo muntu lo nawe bathu naye bathu ubaba nawe uthi ubaba wakho lo mhlawumbe futhi kwesinkathi uthola ukuthi into uyithola esedlulile emhlabeni uthola esedlulile emhlabeni sekuthiwa lo muntu obushade naye unomunye umuzi futhi egoli unomunye umndeni futhi egoli unenye impilo yonke lezo zinto njengalezo leyo vele uyithole ngomuntu senithandane naye mhlawumbe ngenza ukuthi kumanje njoba sikhuluma kukhona izinto ezintsha oyithola ngalo osube nesikhathi naye uthandana naye into othi uma uyithola ngaye ivele uthi bengithi ngiyamazi mina ngimazi ke lo uyazi ukuthi bengithi ngiyamazi futhi bengingamphikela kokunye kodwa lokhu ayangikwazi ngabe yini le owakwayithola ngalo othandana naye noma owakwathandana naye owawungayazi ngaye yakwethusa ukuthi hayi bengithi ngiyamazi ma mhlambe le yenzeka ke esedlulele ke emhlabeni uyabona le yokudlula ilawo ke yezinto eqhamuka umuntu esedlulele emhlabeni awucaba

Kusho izwile kwayona le ngoma ishalo bakhe Brothers of Peace ebethi thatha impahla ukuthi nawe inayi kokubuza imiya. Engilobona so ngena ke klingo silase sho khona sithi legend versus legend ngidlala ingoma sibembili. Umbuzo ukuthi awona lezi ngoma lezi ezimbili ezobe ngidlala. Wawukuphi wena nobani wenzani? Zikuthatha kuphi? Ngicabanga le ngoma le ye Jackknife. Engikhule nabo nabangaziyo. Bazino ukuthi leli gama lethi DJ Super Sound siqhamukabe yabo. Kwakuneqembu okuthiwa ama Groovers. Ngiyakhumbula ukuthi yona le ngoma ye Jackknife sasidansa ngayo sibansuni. Wena ke wawukuphi nobani? Ilula ke inombolo ozothi mase ngidlalela bese uyasithinta ungathumela ke voice note yakho kule nombolo elula kodwa 0791639874 noma ke ungene bukhoma kule nombolo ethi 0860002437. Lolu khoza lumaphiko phika. Isikupu sakudala kulona kukhoza FM. Wawukuphi? Johnny Ding Dong.

0: Yeah, igama lakhe uSibusiso Mlabalaba Khumalo umfana ke lapha ke ushake umculo lapha ke umlandeni sizwa ke le eyalapha ke kwaceza endaweni yakho lapha ke uLundi khona la kwaZulu Natal ishake lapha ke nje ke uthi ke bayaphumelela njengobizo lapha ke sikunikeza yona ngalesikhathi kumsakazo uKhozi FM uKhozi olumaphiko phiko sani kuvulela kumsakazo sawubona siyakubingelela uhlelo ke ziwapho uhleli ke noLindo kuhle umfana wakantombela umfana senkandla phansi lapha ke emashushu kwaqakwane lapha ke isikoti njengoba hleli ke nawe kamnandi ngalesikhathi kumsakazo uKhozi FM ngibuka la insizwa lapha ke ukholwa lapha ke nje ke umfoka Zoom ethi I know Mlindozi nathi lapha ke emsinga sekudonsa ku 107 lapha ke 0.4 ya uthi ke naye futhi lapha ke ungidonsa ke kamnandi lapha ke kuyona ke leyo frequency engabe wena ulapho khona emsakazweni uKhozi wena ke ungidonsa kipi lapha ke frequency ukuze ukwazi ukuthi ngempela utshele ke abantu uthi ayikhona lapha ke mina ngibadonsa endaweni ethile nethile uyayizwa lona okuyinto lapha ke nje ke enhle kakhulu la ngendlela lapha ke esimangalisa ukuthi utshele nabanye ukuthi hey lalela uma kuthi uKhozi alivume laphana ke nje kule frequency luzame ngale yabona uma kule handawo nje uthola kanje so kuyinto ngempela laphana ke nje ke emnandi ngendlela emandisa nomukela nje mlalo uKhozi FM ngiyengizwe ngijabule ukuthi hayi khona mawusuthe Mlindozi mina ngidoza lapha ke kuba bani mina nje obukhuluma nami njengani ngilapha kusibani bani uyayizwa le nto le mhlawumbe khona nje kumuntu ovakashile thizi nosekuhambeni mhlawumbe lapha ke nje ke mhlawumbe ke egoli noma kwezinye zeindawo kodwa manje uyamuza umuntu angakubo efona mhlawumbe ufona le ko Limpopo mhlawumbe ufona ku Eastern Cape mhlawumbe ufona kwasibani ufuna ukuthi naye mayibuyela le eke ngoba uzwe umuntu wakho ethi hayi lalela thina uKhozi lidonsa lapha endaweni ethile nethile uzothi mawubuyela lapho ekhaya nawe usuyazi ukuthi hayi awuthi ngingena endaweni ethile nethile kuze nami ngikwazi ukuthi lapha ke nje ke uKhozi FM ngilalele kamnandi ngendlela lapha ke esimanga sikwiNkosi yethu ke la emnandi ngendlela emangaza la sithi khona sondela mina nawe sikhulu siyazi ukuthi zikhona ke izinto esithi ke mangabe sisake sisakhula thina uthola ukuthi ke ngempela asithandi ukuthi zaziwe laphana ke abanye abantu mhlawumbe sithi ke mhlawumbe wena njengoba usakhula mhlawumbe ke noma mhlawumbe indlela wena laphana ke uthe uma ukhula ngayo wabona ukuthi ayikhona uma ngathi mina mhlawumbe ke ngibani nosana noma mhlawumbe ngibani ingane noma ingane yami ngeke ngikwazi ukuyifundisa into engithe mina ngisakhula ngabona ukuthi ayikhona ayikhona lento ukuthi ngayifundisa laphana ke ingane yami so ke mhlawumbe ngenzeke ukuthi ke la ingane yakho mhlawumbe wayifundisa ukuthi lapha ke ingalimazi noma mhlawumbe ingahlukumeze enye mhlawumbe ungebi laphana ke nje ke ungaqamba manje uqambele abantu ungaphuza into eyithile mhlawumbe ungabhemi into eyithile obolalela abantu abakhuluma into ethile ongabalali bakhuluma into ethile so okuyinto ngempela othi mangabe wena laphana ke uthe mangabe ukhula right noma ngivele ngihlale nje ehlokweni sethu kuba ngicabanga ukuthi sengithe nje ukwendlala ndlala nawe abuke ukuthi kahle kahle into esikhuluma ngayo umbuzo wami namhlanje laphana ke njengoba ku 10 past 1 sibheke lapha ke nje ke egabangceni kwehora laphana ke lokuqala la sithi khona sondela sikhulume lalo Khozi FM yini ke wena mlaleli uKhozi FM oyifundile usakhula kodwa ongeke uyifundise ingane yakho noma ingane esakhula na the wena usakhula wayifunda izinto uthi ayino into enjene ayi mina ingane yami ngeke ngifunde izinto enje uyayizwa lento le sifuna ubuza kumlaleli omsakazi uKhozi FM uthi wena ke ngesikhathi usakhula yini oyifundile ongafuni ingane yakhe iyazi noma ongafuni ukuthi ufundise ingane yakho ngale yonto ngoba uthewela mawukhula wabona hayi lokhu wrong lokhu right yini oyifundile ngesikhathi usakhula kodwa ongeke wayifundisa ingane encane kungaba ingane yakho ngabe ingane kamakhelwane ngabe ingane bakhoda nje manje sengcane ingane esakhula ongafisi ukuthi iyazi leyo right 086 000 2437 noma ku 079 163 WhatsApp number yeah 1639874 wena ngesikhathi usakhula yini oyifundile ongeke uzuthande ukuthi yazi noma ifundiswa ingane zakho ongeke uzuyithande laphana ke nje noma ongeke uzuyifundisa laphana ke ingane esakhula sifuna ukubheka la sifuna ukufundisa ukuthi kahle kahle laphana ke sifuna ukuthi nithelelane ulwazi nenanodo ukuthi ingane mayisakhula kufanele ifunde into enje uyabo so kungayona ke ingane yakho ke kuphela kodwa nje wena oyifundile usakhula wathi wabona ilokho angeke ngize ngivume ingane yami uthi kwazi lokho uyayibona so namhla sikhuluma lokho awungithinteke noma ungithumele lapha ke nje ke i voice note ku 0791639874 noma ku 086 000 2437 kumsakazo uKhozi FM ngiyabuka lapha ke ingcingo zami zokhijima nje ngobheka ukuthi bazothini ke abantu la ukuthi bona sale besakhula yini abathe bayifunda kodwa abangathanda ukuthi lapha ke nje ke izingane zabo zifunde lento ngoba nawe bewungathanda ukuthi into kanje igcina yenzeka eingane noma igcina yenzeka kuwe kodwa manje uyabona ukuthi iyenzekile kimi kodwa ngithandi ayifunde olandelayo uyayizwa lento le umsakazi uKhosi FM igama uBlamlindo umfana kaNtombela
1: Lindo kuhle Ntombela kuKhosi FM luhamba phambili CSB ngo 12 kuya ku 3
2: uthi umnumzane Mdladla indaba yethu uthando yaqala eminyakeni yeshumi nambili edlule ngemuva kokuxoxa ku Facebook inbox kuza halavela lapho ku Facebook he
3: abantu abaphendule ama inbox abayeni babo bahleli balinde bona kuma inbox
4: nami ngathi ngiyabuka iprofile engabona ukuthi okay show yazigayo right
2: ungani wathi mawumbona uthando wathi nkosikazi wami lo
3: umntwana okhuliswe ekhaya elikhuliswe ngenkolo nangomthanda ngiyamthanda umuntu osifazane owazana ngu angithathanga sikhathi ngamtshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyokuthatha wena ubungo wami ngokugcwele
2: kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu uma uthandana naye uphinde futhi ube umngani naye
4: unikhethela kangcono if umuntu ezoba seduze kwakho ezofana njengomngani wakho ukwazi ukugonyuluka kuyena ukwazi ukukhala kuyena ukwazi ukuhleka naye niye out ningabhora
2: unkosikazi wakho uyakwazi ukumcula le ngoma kaLinda Gcwenzi singamthanda umuntu ngiqala ukumbona lapha
3: into engenza ngimthande kakhulu ukuba ngithola ngingelutho nalo muntu ongibuka angithande manje ngalesa sikhathi wayengiyazi angithande ngingenalutho
2: ngicela usho lamazwi emva kwami mina nawe
4: sizohlukaniswa
2: ukufa
3: siyakhala umngaba ubona ukhozi
4: yabo yakhalisa ke manje
1: ngo 12 kuya ku 3
0: Right yeah umsakazi uKhosi FM uKhosi olumaphiko phiko ngale sikhathi sibuka lapha ke imizuzu ishumi ke na nelishayile hore loqala emsakazweni uKhosi FM la silikhona mina nawe sondela noma nje sondela sikhulume asixoxe ke mina nawe sihlalele nesixoxele bakwethu siyazi ukuthi ke ziningi izinto njalo ziningi mhlawumbe nawe uzoqhamukana kwakho uthi hayi mina ingane yami ngangathandi noma angithandi ifunde 13 noma angithandanga ifunde 13 futhi angifunde sangi 13 yayizwa lonto leyo ngiyibuka lapha ke incinqo zami siyaphesa mhlawumbe ke sibheke la uqala ukuthi ukhona yini osela sawubona uKhosi
5: Oh,
0: mahlobo. Esikhona kunjani?
5: Hey, mkhulu, siyancenga mfowethu.
0: Mfowethu siyaphila nathi sikhuluma noba.
5: Ukhuluma noSthombe sika Queen. Ngakwini
0: ndona sobe. Aw, uSthombe sika Queen.
5: Aw, mkhulu, ngiqale ngo-12, sibese ngashipho ngiyilile, mkhulu, sabathe ngiyakubheka ke la hle kahle.
0: Usho kanje?
5: Aw, lokhu kuvuza kwakho.
0: Yeah, mkhulu. Yeah, mfowethu, ake sizithi ukuthi ningakho kuphawula ke.
5: Hayi, ngiphawula mkhulu, usekutheni ni? Enakho mina ngafunda umntana nami ukuthi bangabe esakhula ukuthi nje afunda akwazi kuyimela phambi kokuba abese akwazi ukuthi athole ingane mhlawumbe akwazi ukuthi impilo ayibone ukuqala afunda impilo ngoba le mihla ingane isale emakhaya koningi sale nogogo kune lokho kodlala nalokho obunye babo phela endlini ngoba ayisemisa sekunzinyana kodwa kusafana ngalesa sikhathi
0: yeah sabo
5: kona no novalo nengane yomuntu khona ukuthi uhloniphe umzomnomzana kusafana lemihla namhlanje mkho
0: yeah eish ah vethu ubekile ya
5: Yeah,
0: my soul. I was happy to see her toes.
5: Bathala baba tinga kuyini namdaweni kulakithi kwa twenze mkhulu.
0: Awusoka madoda bephila abantu kule ndawo.
5: Awu madoda ngibonga mkhulu.
0: Ola. Right, asikuthi masiyobheka omunye ngala sabona ukhozi. Ukhozi sabona?
6: Ola mlilo.
0: Eyitha kunjani?
6: Kule impesi sawubona umsinga.
0: Awusoka madoda ukholwa zuma.
6: Ngoba
0: ngakho ngikhona. Ngakho ngathi nothini mani ngibona kule ndawo leyo.
6: Wathi sizowela emlindozo.
0: Awusoka madodana.
6: Leso thini wena?
0: Bese ngithi wola. Wola.
6: Ngumbuzo ke ngihlale dabe. Yabona ngumbuzo mangizo hlanganisa nje imikhuba yonke yasekwethu seni kukhuleni bethu. Eyasihlanganisa kanye yasisiza nokho thina. Kodokuthi sibona kodwa engayisisi ngalizethu njengamanje mangiqhathanisa yendanga nangokwesikhathi nesimo esiphitha kusona njengamanje ngicabanga lokho mina lokho nje ngicabanga ukuthi umkhulu eminingi ngiyihlanganisa nje yonke ingenza ngayibala nangaminye ngamunye
0: ya
6: yasekwethu senefane masikhulu iyona nje ngicabanga ukuthi leyo njengamanje
0: ukuthi ukuthi
6: ngiqhathanisana ngokusikhathisa manje.
0: Yeah.
6: Eyibona lento.
0: Awuzwa kamfate siyabonga.
6: Umbono ovela kule nkulumo. Ngizofaka i-disclaimer lapho.
0: Hayi la usazoyibheka ukuthi khona.
6: Ngiyabonga.
0: Ola. Nazonke. Ya, bafethu kuningi sikufundile thina sisakhula kodwa esingafisi ukuthi izingane zethu laphana ke zikwenze noma zikufunde. Yini ke wena othema ngabe usakhula wayifunda ukuthi hayi no into enjena iwrong. Ngeke mina ngifunde singane yami lento ekanje. Right? Yeah. Sona ke hloko sikhuluma ngaso babeka ke abantu njengoba domuzo lapha ke insizwa laphana ke ukholwa Zuma. Right? Uthi ulokhuzana uNhlanhla Msimanga lapha ya eWitbank laphana ke eMpumalanga uthi hayi no Mlidos nami ngikuthola lapha ke ku 107.4 uthi ungibize nami lapha la ke Mpumalanga province sawubona because okhosi sawubona khosi
7: Mlidos
0: hey cha kunjani
7: ayi ngiright
0: awu madodhe ya
7: ya mina kula nje namanje abanye basakwenza
0: basakwenza
7: yes ukuthi umuntu wesifazana umntana oyintombazana kufanelanga afunde azenge aqhubeke kamele amaso kwasibhale igama lakhe
0: iya
7: aphume esikolweni ngoba uzohamba yogaya uzofundisa umuntu umntana womfana bese ajika futhi lowo mzali athi ufuna umfana wakhe agane umakoti ofundile ngoba umsefundile umfana wakhe athole umakoti ofundile naye lowo makoti wakhe ofundile kumangale ukuthi ukuthiwa imuphi umzali oyisima-ke yena ozofundisa intombazane yabona nje leyo nto isike ngangihlanganeli angazi ukuthi bayisithaphi bayisithaphi
0: ya
7: ngiyabonga baba
0: awuzeke siyabonga niphile ntombi yezo thank you. Right, asikhi nje masiyobheka omunye nga emsakazweni ukhosi FM sawubona usemweni. Ukhosi.
8: Oh, oh.
0: Aha.
8: Hola, uthembi nje sithi hola, hola.
0: Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Eh.
8: Yazi ngiyena umjitha kodwa nje ngiyaxwala.
0: Oh. Oh, awu yena umjitha.
8: Eh.
0: Ah, wena uxolo.
8: Eh. Endindu ukhuluma nofanta ukhuluma nofanta mthengi lapha ejozini kwakhemele makhaya nongozi ingozi nojabule zikhathi ubaba kasidudla
0: ubaba kasidudla
8: yazi ngilalele uba ngilalele unanana ubaba kusidudla unanana wasosho usilalele
0: uthule uyabuka
8: nayo umkhofanta
0: ya
8: hayi ngiyakuzwa umlindu. Izolo, izolo mbindo si ingane isevalile esikolweni.
0: Yeah.
8: Eh ngithina kumama, hayi manje ina success ingane. Intombazane kanti mama ingane ukhona awukuyifundisi.
0: Yeah.
8: Isengane ingane. Uyabona ubuthela amaveji lapho. Ithathi ingane uhambe nayo yabo uyifundise umsebenzi ungatheneni uyayibulala iy'ngane sandla cha before iyodlala awukuyinjenikeza umsebenzi omncane ezokwazi ukuthi izijwayele umsebenzi oba gotshasemanje ezinjalo nje ube siyayiyeka bezothi gijima kwimtala meyodlala nalelinye indanga futhi njalo inikezwe lo msebenzi ngele ndanga egcekeni nje ukuyithathe ukuthi okay sanba angithathe la ucosha amaphepha la la egceke nonke la olahle emgqweni emgodini besenza njani uyedede lakhe iyodlala lokho nje okuncane kwenza ukuthi ibe nayo sisithombisa ukuthi la ekhaya la ukwenziwa ukuthi uzobona ojwayela
0: yaawuyibula.

0: Ekamala ke uyalaphana ke nje ke osaziwayo bathi ke laphana ke emthatha ngalesikhathi kumsakazo Khozi FM seleke umzuzu embili engaphambili ligamanxa ihora leli loqala kumsakazo Khozi FM sisahamba nje kamnandi nawe ngendlela imali sasakubheka lapha ya ku 086 000 2437 ngesike nje masibheke ngala ku Facebook ukuthi bathini abantu ngalesikhathi na. Oba khona abantu sebetheke bangena ngalesikhathi kumsakazo Khozi FM ke sibabheke ukuthi obani bathini bakhuphuka ke bathini ngalesikhathi kumsakazo omkhulu Khozi FM khumbula laphana ke nje ukuthi usithola lapha ya ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.khozifm.co.za. Bani ke lo simbonayo nangu laphana ke uDev Zadi uthi Mlindosi ngibuka laphana ke usiyafana nazule show uthi ke isukile futhi Mfoka Ntombela uKhozi FM ngikulalela kumanje ngala showe waseleshek laphana ke ziwaphi uzimele ecele wasetafelkop uthi eshek ziwaphi sonke emahlobo ngila ePantown uKhozi FM nangu uma ubanikelo uma ubanike umadoda laphana ke Matthews Ngwenya uthi ngilalele wemahlobo nangu ufela Nelson Madondo uthi eshek ziwaphi molo lindo kuhle ngihleleke nawe ngikulalele ngilana emnambithi endaweni iyasenda wangimbonile lo ke sikhishi basiyobheka omunye futhi ngala sibheka ukuthi uthini ke lo nangu laphana ke uKansas can see banikelana umkhanga umbani umkhangazi uthola Mlindosi nginawe bhuti aphe lapha apha eClermont kodwa ikhaya elilaphana ke eBizane eEC laphana ke eMamcakwa ekuphikela eMamcakweni ziwa apha endlini ndiyavuka ekseni ndiya laphana ke eSpain madoda nangu uNokwanda Mvula uthi hashtag ziwapi uthi hashtag uKhozi FM uthi ke ngihleli ke nawe Lindosi ngithi nje sisonke nangu uMamazi maka Senzo uthi eshek ziwapha seleshek uKhozi FM sawubona Mfoko amahlobo uthi ke ngikhona ngikulalele ngila ophongolo olumanza bungwe kuphikela encotshane nangu uSandile Morgan uthi ke nginawe Mlindosi baba ka ubani ke lona baba kabanike lo uthi ke ubaba ka Ndimenhle laphana ke enkandla emahlayizi awulalihle igama uNdimenhle madoda laphana ke uLinda nangu uLinda Vukani laphana ke iSwazi uthi sisonke ubani ke futhi omunye engimbonayo yongalana nangu Mabikela kaDlamini uthi hashtag uKhozi FM luhamba phambili wasethi hashtag ziwapi wasethi sawubona Lindo kuhle ngikulalele ngisolundi nangu uNkosinathi Alex uthi thank you bafo emahlobo mina nje ke ngidlulisa ukuhalalisela bafo awusuka madoda iyangihalalisela le right nangu laphana ke uSakhile Sakhile uthi laphana ke hola bhuti sisonke uSakhile laphana ke Shenge from laphana ke Newcastle laphana ke nje ke ubani ke lona uNeli bayi ulaphana ke nje ke ocoshe laphana ke uthi ocoshe phela Mlindosi uthi ke ngikulalele ngisemzimkhulu endaweni iyasebola alright asikuthi mase pheka omunye ulaphana ke nje ke si uthi ke isiso uthi isiso noma ke isilo isilo senkondlo Lindo Mlindosi uthi ngihleli nawe ngisegoli laphana ke sibheke futhi ubunye laphana ke uMadelana eminyanti lesonke mfowethu ziwa nge World Cup akulalwa singamaphanda phela ngise Komazi right because ya five because all over pick up us check ziwapi sana kuvela kumsawu sawubona siyakubingelela sike njengamanje sibheke lapha ke ku weekend yakhe mina ndendlela imali sa mhlambe ngenzeka uthi indlela zakho lapha ke nje ke siyakukhanyela mhlambe khona la uyakhona khona la ubizwe khona akukubizwe nje ungavela ufika usufika nje ngoba lento okuvela ufika usufika ilento yokuvela nje ke lapha ke unganakeki ke emcembeni iya nje mawubiziwe kona phela mawumuntu wesifazana uthi na insizwa ubani bona ubona ngoBlamlindo omlindusi sebegqelile bengaphakathi right singaphakathi endlini sakusakaza laphana ke nje uKhozi FM 91.5 to 107.4 FM na www.khozifm.co.za phindisela laphana ke ku 817 ku DStv channel phindisithole futhi lapha ya ku number 100 KE Masingalo khumbula ke kunehlo selesikhuluma ngaso lesikhathi kumsakaza uKhozi FM yini wena oyifundile usakhula kodwa ongeke wayifundisa omunye umuntu noma wayifundisa ingane esakhula wena uthema ngabe uthema ngabe laphana ke nje ukukhula wathi lento la angithandi into kanjena eyifunde laphana ke nje ke abanye abantu kodwa ke yabona bafethu izinto eziningi ziyenzeka mhlawumbe kungenzeka ukuthi ke mhlawumbe ingane yakho na wayifundisa ukuthi uma ngabe uyazi ave kubalekile ukuthi ingane ungayifundi ingane uyifundise ukuthi laphana ke ngempela ihloniphe kodwa zikhona futhi ezinye izinto laphana ke ingane zakho ongayifundisa ukuthi lokho angifuni ukwazi nangi wena wakwazi kodwa yona noma ke wakwenza kodwa yona awufuni ukuthi iyenze into kanje noma wabuka bakwenza lento wabona ayikhona mina ngani nami ngingifundisa lento hey izalona fight the skitchi masiyobheka bakhona ngala e line nisabona because
1: yambindo
0: hey cha kunjani
1: yaphila wena wasekhaya
0: njani awu ngiyaphila wena wasekhaya Mr. Executive
1: Ah, you to hotel Mr. Zethu la kuza mafashana. Eh, jabula kanjani bamncane wami uBokosi? Oh, lapha eGoboshi kwaNdlovu. Umama wakho uyima uMantombela.
0: Ha uMantombela uMahlobo.
1: Uhleze kulalela thi awu Nkosi yami, hey nangwakethi. Kanti lapha eGoboshi nanga kumfulo lo. Ngishito umshana.
0: Umshana, ngiyathobeka bakushalo.
1: Eh. Akwethu manje azi into engifundile mphethe ngifile ngifisa ufundise izingane zami nabashana bami.
0: Mhm.
1: Yabona mfowethu uma ngabe umuntu eswele eyocela usuke nganalutho asike isidingo sokuthi uthuthwe ma awu enganeni namanje futhi bazocela kini lento zise umntwana ebuhlungu ngoba angifisi ukuyifundisa ngani ngifuna ingane ukuyifundisa ukuthi uma umuntu ezocela ubomupha ngaphandle kokubalisa
0: eish
1: ake kubuhlungu mama njengoba ngisho ukuthi abomama noma obani uma umuntu ecelile usuke ethunywe uNkulunkulu ukuthi ayo wena uzomsiza uNkulunkulu akaphosi isandla alethe emhlabeni kodwa wakha amasu ukuba umuntu oyosiza omunye umuntu hayi wena abasomsizile umuntu bese uyahleba kubantu awubona ephuma nje ubezocela impupho ubezocela angifuni ukufundisa izingane zami lokho ukuthi umuntu mayethe ekhulile ngifuna ukuthi umuntu ezocela usuke ethunywe uNkulunkulu ukuthi azocela ngoba futhi isandla esiphayo kunesamukelayo
0: Hey, why shy, Mr. Executive, yazi?
1: Wena wasekhaya wena, kusami uNkulunkulu akugcina mfowethu.
0: Awuzange ngiyathokoza kakhulu baba.
1: Uyidokotela lo bhayi.
0: Awuzange. Doctor. Awet 6 0 2 4 3 7 0 8 6 0 2 4 3 7 emsakazweni ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko hashtag ziwaphi no blamlendi umfana kanithombela ziwaphi ke wena ubheke phe mhlawumbe useklubini sawubona siyakubikela mhlawumbe usephathini thizeni mhlawumbe ke njeke usathule mhlawumbe iqala kusasa iphathi njengoba lapha ke njeke kuyimpela sonto siyazi ke mhlawumbe into eziningi mhlawumbe nawo nje wathi hola namhlanje uthe ungimpintsha phintshe uyabona thi into eziningi azenzeki wasuthi ayinto ngoba vele nge weekend angisebenzi ngizobona nge weekend sizotholakala ke maphathini utholakala nje bomnandi utholakala emcimbini kodwa ke bese ujabule phela uyazibheka elaphalake noma ke elaphalake masujabulile wasibheka bese phela ke uyahamba uye ekhaya ungahlaleke kakhulu lapha noma ke uthenga into zakho uhambe nje uyisebenzele endlini uma uthi mhlawumbe umuntu othanda ukusebenzisa izinto nje ke thizeng ngoba ngempela ngempela akubusekile ukuthi uhlale nje uhlale kuze kuyosa hayi bafethu ngeke lela sikhinjwe sabheka omnye ngala sabona khona kola ukukhoza sabona ukhozi
2: Wemlindo.
0: Awu yabo yabo bamncanana niyaphila.
2: Ngiyakuthenga wemlindo. Ngizokwenza ngeni lomuntu okhokhifayo umdlalela. Awu ngeke kungenze ukuvalela namhlanje.
0: Usho kanje.
2: Awu ngeke angene namhlanje ukukhipha kwakhe. Abaculi phela ake bangikhuzele yena yeke ukhipha unhlekelele uyangikhipha. Ake bangikhuzele abaculi. Eh nemlindo sikhona izinto umlindo sesasikhula sifundiswa zona umlindo so uthi ubone ukuthi ingane yakho akufanele lethi ifundise lento njengokuthi nje umlindo umuntu osazana uyashawa
0: yeah
2: yeah njengokuthi umuntu osazana uyawomshaya ungashaya umuntu osazana eh nokuningi futhi ukuthi okunye ukuthi hayi umuntu okumele apheke umuntu wesifazane umuntu omfana nje akapheki yonke leyo nto sokumele uyibuke leyo nto umsifisa ubone ukuthi hayi thina ezethu iy'ngane siyitshela ukuthi hayi umuntu wesifazane nomuntu osifa siyalingana nje sonke uyapheka umsebenzi wenziwa umuntu osazane uyawenza nje nawe akubi nankinga Nokuthi futhi seyitshela iy'ngane zethu ukuthi umuntu wasifazane akabeki isandla kashawa uyakhulunywa ngomlomo
0: yesiyahayi
2: ukuthi wena usuthatha induku yashaya izinto esasiyibaze zenziwa obaba komama sesiyayibuka thinta hayi ayifanele le
0: ya eish
2: kuye nje futhi emlindo ukuthi sisakhule kwakusela ukuthi uma usuhamba uyosebenza ukuthi hayi uzohlala esikoleni uzofunda ubugebengu Yabo. Kodwa thineze thingane sesibhodlela kuzona ngoba sifundanga ngathi sesidayike thina ezethingane sifuna ifunde.
0: Yeah.
2: zibe nekusasa elihle. Bayibona le nto umlindulo.
0: Hayi ngibona kahle, ngibona kahle.
2: Sicela lokho. Umkhulu ufanta ngisho engikhulumela ngamaphepha nje ethi ubaba unyane uyaqola. Akuboni mina ucho ucho
0: kwaphepha. Hey, bafethu, hayi ngizwa. Awuzange siyathokoza kakhulu phile baba. Yeah, thanki. Umsakazi Khosi FM isikhandla kanjani sina phela kusele ngimsuse ngamashumi amabili nambili phambili shayi hora lesibili kumsakazi Khosi. Khumbula mabe ngiphuma mina nawe uzobe khona zama magic ehlale ngene nawe kamnandi siya ngo 3 5 lapho nje ke ithimba lonke noma yena lapha ke nje ku Khosi khona lapha ke nethimba lendaba ikhona ke la uKhosi breakfast khona Thembeka Zondo Danki khona lapha ke utshatha kumnandi kakhulu emsakazini Khosi FM kumhla 26 namhlanje again lapha ke nje ku June 2026 ekusele lapha ke inyanga ezisithupha nje kuphela phambili siphethe ke unyaka ka 2026 phela lapha ke 2037 uma ngabe into zakho ungakayihleleke kahle sihlelisiseke nawe kuthi kushala lapha ku December zonke into zakho zihlangene ngendlela lapha ke simanga kumsakazo uKhosi FM ukhona futhi osela sawubona uKhosi uKhosi uKhosi sawubona yebo kunjani eyitha kunjani
3: eh siyaphila manje
0: eh siyaphila nathi
3: eh uyazi khona indoda engiphazamisayo lapha engikhuluma
0: naye oh ngikhuluma nani niyaxoxa ngapha
3: Eh sekhoza ngapha eh indoda yale phansi lekokhongo
0: Eh awubathola
3: Hey ay uMlindoso bathola hola hola Mlindoso
0: Hola Mlindoza
3: Eh Hayi uyazi uMlindoso yazi mina into engayifunda kakhulu ngayibona ngoba naki imyenze kake leyo nto leyo Yabona lento leyo uthi ke uthi ufunda bese kukhona isikolo lapha eduze kwakini kwasekhaya usuyashintsha usuyofuda kulesi sikolo leza esikudini nasekhaya ngale ndlela le uyazogcina wenza izinto ezirong lapha endleleni la ekuhlaleni yabona noma ngabe uyahlala mawufunda qala la ekhaya mangakuthi kune high school lena othi ke wena mhlambe ke kuneyifundo yini mhlambe ezingekho abanye basho bayeke besho kanjalo ukuthi bayabaleka bakhohlisa abazali bese beya kulesa sikolo esilena ngaleyo ndlela leyo uyazogcina ungaqedanga kwasesikolweni
0: izinto
3: ezirong ozobuzenza la ekuhlaleni ngani ngoba nasendleleni nakuphi ubalekelani la eduze nekhaya lakini ukuyiphatha usubona ukuyiphatha uthi ke uma ngaya lento le engiyenza ingaphumelela le ekudini nasekhaya manje ke into engayiluleka mina kakhulu einganeni ngathini ngathi ke ingane mayiqala la ifunda la ayifundela iziyoqeda la hayi ukuthi iyohlala kwezinye indawo
0: ukuthi
3: futhi iyofunda esikoleni sekudini nasekhaya Hola Mlindoza kwahlathena bathumzo kembelase
0: ngiyabona Awusayo phethe wayibeka ngoba ngaphela eze uthola ukuthi lapha ke ingane njengoba sihamba nje sifuna ukuyiphatha isafuna ukuphathwa manje sayifuna ukuyiphatha zona Ngoba ngcono bakuthiwa isinqumo somzali leso mayibona ukuthi ayino eke sishintshe mhlawumbe siyobona kwenye indawo yabo
3: Ehhe angithi ke futhi okwesibili yona iyazanza lengqondo zabazali nalokuthi ke kuphi balula ngakuphi uma umthinta ngakuphi iyamaza umzalwayo ngale ndlela leyo isiyofezekisa inhloso zayo lezi ezibhedayo le lapha yakho yini ngaqedanga ngoba mangaka kubheke nje iningi bambalwa futhi baphumelele kakhulu laba abakwenza baqhubeka nako ngempumelelo kodwa iningi labo thina nje singaqedanga ezikolweni esagcina ko form 3 ngale ndlela leyo yini ukufuna ukuyiphatha ubone wena ngathi usungcono usuhlaniphe kangcono kulomzali ngaleyo ndlela leyo ngagcina engaqedanga-ke nami esikolweni ngiyabonga uMlindo
0: la right asigijime siyobheka futhi obunye kapha emsakazeni uKhosi FM uKhosi olubaphikophiko uthamba nje kamnandi ngendlela yesimanga koze shala phala ke nje-ke u-3 o'clock sendawonye asigijime siyobamba futhi omunye sawubona kukhosi
4: kunjani emfowantombela
0: sikhona kunjani
4: ngiyaphila sibongisendo ngwabamsane ngila emalangeni emzinzi khona nje la ashabalala nje la ngitenanyawo
0: all right
4: ya mina nje engakufundisa nje ingane ile nto yokuthi ingazingeli le nto esasiyenza sakhula into kuzingena ngoma nje inomnguzi yokushinyoka lapha yana eh nobuthe nje izibeni ezisabekayo nje sasiyenza nje singane
0: yase
4: ngibona manje lento yayinomnguzi lento sokuthi izizwe ziyasabeka thina siyobhuthe lapho sibe khulu kuthi ha ungabhuthi lapha yana ukanje kanje kanje kanje ingane ngokududana so ukuthi uyaya lapho kodwa ukwazi ukuthi ufunde ubungozi yilokho nje mina engifundisa ingane nje nabahlala
0: ya
4: ngithi nje hayi uphile mfo kwantombela usoreni mfo wadlamini uthi hayi ukulalela eyinsiza nje ithanda ukhozi kakhulu la emalangeni ilalela ukhozi ithanda kakhulu uhlelo lwakho
0: awu mfowethu ngiyathokoza kakhulu ngiyazibongela uyazi
4: hayi uphile nje mfo kwantombela
0: thank you mfowethu
4: Thank you.
0: Right umsakazi ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko kusebusuku kunjalo kusebusuku ngoba ngempela masibheka lapha ke sibheke ukuthi 2 o'clock ngalesikhathi sawubona usanda kuvula lakho umsakazi ukhosi FM mhlawumbe segarage sawubona mhlawumbe sesibhedlela mhlawumbe usetshele mhlawumbe njalo usemsebenzini thizeni ufaka lapha ke mindset yakho ufunela nje umsakazi ukhosi olokhu udlala kancane ngoba phela mangabe uzo lapha ke nje ke sigijima kanje ngalolu hlobo sikunikeza nje izinto ezimnandi endlela emali sa mhlawumbe nawo uthi usuyijayivela nje kwala ke make it shop phela noma uqinisekisa ukuthi umsebenzi uyawenza ngendlela lapha ke manga yabona mabo ushaya umsebenzi wakho eqinisekisa ukuthi uyawushaya umsebenzi wakho kodwa futhi ubeka indlebe ngapha kumsakazi ukhosi FM ungazi uyithole suthola ama warning ubeka indlebe ubushaya umsebenzi wakho ngapha uyayizwa lo nto le asikujwe sekhosi sabana usebenza sabana
5: ukhaya wami yebo
0: uyaphila kodwa Brenda
5: yebo sengintwe la ingane ifundiswa ukubingelela Ngoqala lo ingane ifundisa umntu omdala ayimphathisi ingane ayimphenduli umntu omdala uma ithethe umntu omdala ingane iyabaleka ayimphenduli iphisane naye noma ngabe umzali ngqo noma ngabe umzali wangaphansi ingane nje ifundisa ukubingelela ifundisa ukuphathisa umntu omdala ifundiswa ingane ukuthi ene uma umzali ethethe uma ngeke umzali okuzala ngqo awumphenduli uthi uvusa umuzi bomusa ubrand ethafa enkani wemkhaya
0: mkhaya wami
5: kathe khala umshaya lawa kathula singumshibe kusame khala ngengane ngemntwana ngingqoma kamgumele ethi angingazi kwehlwana nje kwini ayiwe laphana bafana umshaya nathi engivolele wona phezukwanu so umshibe umshana wami zalo mamphisi
0: ehe
5: eh anoba endlela umgqume emkhalini ingane yami ingane ayimphendula umuntu omdala ingane yemphatha umuntu omdala ingane yabingela ukuthi ubrand ekomathisha ayibonga lo brand of ekani
0: awuzange brando Oh la afsuka manje ayihluphe ubrand idisuka nje ibihlala odabeni idisuka nje ibihlala odabeni ayusuka madododa ya selebizo seshumi nahlala phambi kushaya lesibili emsakazweni ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko sala ku www.ukhosifm.co.za ya kumnandi ngendlela emali sanda sisakaza bukhoma sisethekwini egagasini kunombolo 100 KE Masinga Road ila khona ke la uhlelo eziwapi olusakaza bukhona olusakaza khona elaphana ke nje ke eThekwini kunombolo 100 dozet masika nje nakanjani sohamba ke laphana ke nje ke sikunikeze ingoma masibuye laphana ke ngomeni nakanjani sobesibheka ama voice note

0: Lindo kuhle Ntombela kuKhozi FM luhamba phambili.
1: Hey awusho usibonile ispecial esisha sefoni kwaPep.
2: Cha mngani isikhiphani?
1: Esakwa Vodacom nePep kuphela. Uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni.
2: Ngempela.
1: Yakutshela.
2: Malini?
1: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela. Noma urente ngefoni yami ePep Cell.
2: Hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani?
1: Ukhokha kube kanye. Noma ukhokhe kancane kancane u choose my khethele lapha.
2: Ngiphuthuma kuPep oseduze njengamanje.
1: Akusali.
3: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaPep kuphela. Kunemibandela. Feather together. Vodacom.
4: Vula iminyango wonge njengeboss kwaBuildit. Thola umnyango wakwaBuildit wakathi omolded onamapanel amabili amane noma ayisithupha ngo-31999 kuphela. I-promotion iqala ngomhlaka 24 June iphele ngomhlaka 4 July. Uma sisekho isitoko kunemibandela. Ama-boss deals ayatholakala njengamanje kwaBuildit kuphela.
0: Prime Time Sports, no Victor Muli. Lindo kuhle Ntombela kuKhozi FM luhamba phambili.
5: Abulindosi khona nomphikile ngempela emlandweni manje laphilayo. Esihlokweni sakho Bram Lindosi ayi ukuhlala kwamuntu ukukhulu ufundile ngokuhlala kwamuntu. Uma uzosuka nje uthathwe njengengane useyingane kuthiwa hayi akuvasha lapha ehlokweni ngesimo kwesokuthi ke phela kusuke kufanele uyofunda. Uyokwenzani na ufika lapho ufika lapha kwamuntu. Hey uthola ukuthi lapha akukuhle. Ubaba mhlawumbe ufika uyakuthanda, umama afika ngakukhonzi ngoba nayo nezingane zakhe. Kufanele uthengele impahla lazoqoka. Ah uzokuthengela kanjalo uzothi ubabele khuthele jabule esebenza ethi njengomntwana mhlawumbe owamfo wakho. Angikuthengele impahla. Akuthengele. Umama umbona uthi akajabuli ngoba phela naye zakhe izingane asathola ukugqoka seziphazanyiswa wuwe. Ayi angifisi kuwe kwenzeke nakwezinye izingane angazathi izingane zingakhulela emakubo nje kanjalo zonke eqhuwe. Ngoba kuyaye kube likhona ukuthi uthi uyingane sefuneka ufune lo awazi uzokuthola kuphi, uthi ufune lo ungazi uthi uzokuthola kuphi. Uzophuma umncane uyohamba uyosebenza. Ayi angifiseli ungathi kungenzeka kwezinye izingane lo. Ngathi ngake nje kungenzeka angazi kungapheliswa kanjani lo. Nale nhliziyo yenzeka kubantu uthola ukuthi umuntu uyihlobo sakho kodwa nje njengazathi ayi akusesi sona isihlobo sakho. Ngiyayinhlise njengazathi ngeke kwenzeka lokho ey'nganeni. Right Bram Lindo.
6: Hey Mlindosi, khuluma nomgazi lo Mathenjwa kwamhlabu yalengana emangozi. Hawu angilele ngulalele kodwa hey ubuthongo. So bayangibamba. Bayangibamba mfowethu. Kube.
7: It's a whole msakazi. Ngulalele phansi empompela. Nginawe sisonke mani mhlakati. Ngibonge.
8: Ay shamlindo mlindo mlindo mlindo. Ujayiva phekombhede lo. Awe bhuti. Yabona lento yokuthi ingane kayifanele imbuzo umuntu omdala yasilimaza kakhulu thina sisakhula into engayifisi ukuthi mhlambe ngayenza kwami umndeni yo ayi ayi ayi kanti ingane inalo ilungele ukuthi into ibuze yasi kahle sasencane itshelwe ngayo hayi lokuthi okufihlwa kufihlwa kufihlwa kufihlwa kufihlwana. Kulungile ke Mlindo uJiva phekombhede angiyibambe lapha hey ngiphatheke kabi kodwa Nkosi yami Germany ngikhiphe imali lengaka hey hey
9: Ngijangibengalela Mlindo hayi mina ingane mengabe sakhula Mlindo hayi ukuthi ingane ingayibheka amantombazana Mlindo ngoba iyaphazamiseka esikoleni Mlindo. Danko untaka lo itela phesho ngilembilo Mlindosi ukushela ingane esikole yabo nje mayisafunda esikoleni indaba zokushela nje kuyinkinga kami ngoba isuke isafunda iyaphazamiseka emqondweni. Danko Mlindosi.
10: Blam Mlindosi Ngiyabingelela umsakazweni ukhosi FM mfana ukhuluma nomduduzi Ivan Ntuli lapha endaweni yasenkandla endaweni yasevuma Nhlamvu. Hey wasithinta isihloko mfana simnandi. Hey Mlindosi. Hey ekhaya mfowethu sakhula sihlupheka silale emasakeni mfowethu imbhedi ingekho kungakho noyedwa osebenzayo zingekho iponji kodwa angifisi ingane yami ukuthi namhlanje ikhule ihlupheka mfowethu. Angifisi nangelodwa ilanga. Qina ndoda ekhaya babheke wena. Cause FM luhamba phambili.
0: Lindo kuhle Ntombela ku Cause FM luhamba phambili.

0: igamalakhe nkonzo uthi akuvumi emsakazweni ukhosi FM esikhathi kuseleke imzuzu empila phambi ukuthi kubumbane ihora lesibili sisehlalike nawe kamnandi lasithi khona isitheki ziwaphi kumsakazo ukhosi FM kanti selaphana ke awe lodo njenge nami bese-ke ngiyaphuma ke nami ngiyahamba ngithe laphana ke uzamazama laphana ke magic ke siqale ngapha nje-ke bese sibuya laphana ke sibheke abantu ukuthi bathini ngapha esincinweni
1: siyakhipha
2: I'm going to go to the house. Ngithi umkhongo wakho le
3: mntu.
2: Kuchani? Ngikho creation nje kuphela manje ukuthi ngikwazi ukukhumsana nomphelo.
3: Ngiyakuzwa, hayi ngizola una 10,000 mhlawumbe ungadlulisa nje ukuthi ngicabanga kahle.
2: Hayi ngithi phela ngingikhona the third time. Mimi nimkhongo umkhulu.
3: Oh so manje uzofika na 10,000
2: naye.
1: Siyakhipha nokuhlalisa Mfeka njalo ngomgqibelo ngo-12 kuya ku-3 ekuseni kuKhozi FM.
0: Right, uKhozi FM luhamba phambili laphana-ke ngalesikhathi kumsakazo uKhozi FM 086-0024-37 kanti babe ligama ngaleli hole sokhishima siyobheka kushiya thiwena ziwaphi kukuphi-ke la obheke khona njengoba sibheke lapha-ke kwi-weekend yakho siqanje ulwesihlanu suka sesishitshathe i-weekend seyiseduze-ke hlela-ke iy'ndlela zakho bese sikhumbula-ke ukuthi-ke asigcini-ke kuphela bakwethu ngokujabula kuphela zikhona ezinye zey'hlobo thole sigcina-ke zifihla imindeni-ke yazo sithi-ke laphana-ke nje-ke abafihle kahle la kule weekend esibheke kuyona ngoba uKhozi FM laphana ke nje ke luthi ke ngempela uma ngabe ke laphana ke nje ke nifihla noma ke simbe nifihla sithi ke nifihle ke kahle ke empeleni laphana ke siwumsakazi uKhozi FM madoda bafowethu 2 o'clock ngalesikhathi uzamazama laphana ke uyaviva ke naye ukuthi I know usozongena ke makuyilesikhathi emsakazweni uKhozi FM 086-0024-37 sawubona Khozi. Okhozi.
4: Masobo.
0: Asikhona kunjani?
4: Yaphila.
0: Mfethu kumnandi. Sikhuluma noba.
4: Uwasabisa manje ukhuluma nomkhaso kaMthali eNtsanzakazi.
0: Mhm.
4: Hayi mina indlela engayithanda ngamasobe leyokukhula. Wabuya esikoleni kuhamba ey'nkomeni, hamba emasimini ngapha iy'ndaba zesikole ziyakushiya.
0: Mhm. Usho ukuthi ngeke uyifundise. Ngeke uyifundise ingane yakho lokho ukuthi
4: uma manje akukho lutho, akukho lwazi, akukho inkomo, umuntu uyahlupheka.
0: Bafethu, ya.
4: Uzibona zashonakho lezo nkomo afazi.
0: Mm.
4: Ora nje lokho bagilazile abantu abaningi masongo.
0: Mm. Hayi ngizwa kahle.
4: Ebazalini nje manje engathi abazali ngathi ingane uma ibuya ingane ifide ngokudla.
0: Mm.
4: Igcelise ingathi inze esikole.
0: Ya.
4: Yeah,
0: umaso. Wabe kusasa esikoleni manje. Mm, awuzwa ke mfethu, siyabonga.
4: Yeah, umaso phela bengivusa umzala wami lapho engodini inkosi yami uMalanga wakaNkosi.
0: Mhm, hayi mhlawumbe usevukile usekuzwile
4: mfethu. Yeah, ube nomafutha lapha akuthelezi, ngibonga maso.
0: Naso ke mfethu siyabonga. Thank you. Right, asikuthi masifake obunye ngapha esabani kuKhozi. UKhozi.
5: Oh, masango.
0: Sikhona kunjani? Zithini
5: kwenza?
0: Aha.
5: Aha, nokhuluma ngaphandle umlungu uNkulunkulu, lapho ngamandla ngazi.
0: Thanda umlungu uNkulunkulu.
5: Fayelani kodwa.